0: Evanjiri yaffe ey'olwaleero evudde mu Lukka omutwe ogw'ekkumi okuva ku lunyiriri olw'abiri mu ettaano okutuuka ku lwasatu mu omusanvu. Omusamaliya omulungi. Awo omunnyonnyozi w'amateeka n'asituka n'agamba Yesu ng'amukema nti, "Muyigiriza, nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo?" Yesu n'amugamba nti, "Kiki ekyawandiikibwa mu mateeka ga Katonda? Osoma otya?" N'addamu nti, "Yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amaanyi gwo gwonna, n'amagezi gwo gwonna, era yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala ggwe wennyini." Yesu n'amugamba nti, "Ozzeemu bulungi, kolanga bw'otyo olifuna obulamu." Kyokka omunnyonnyozi w'amateeka olw'okwagala okulaga nti kyabuuzizza kisaanidde, n'agamba Yesu nti, "Muntu munnange oyo y'ani?" Yesu n'addamu nti, "Waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemu ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu ne bamwambulamu engoye, ne bamukuba, ne bamuleka ng'abulako katono okufa, ne bagenda. Ne wabaawo kabona, era naye eyaserengeta mu kkubo eryo n'amulaba, n'amwebalama, n'ayitawo. N'Omuleevi yakola bw'atyo, bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba, n'amwebalama, n'ayitawo. Naye Omusamaliya eyali ku lugendo lwe n'atuuka w'ali, bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu ng'amaze okubifukamu omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu, n'amussa ku nsolo ye eyeebagalwa, n'amutwala mu nnyumba y'abagenyi n'amujjanjaba. Ku lunaku olwaddirira n'ajjayo ddenaali bbiri n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti, "Mujjanjabe, sente zonna z'olikozesa nga zisukka ku zino ndikusasula amadda." Ani ku abo abasatu gw'olowooza nti yali munne w'oyo eyagwa mu batemu? Omunnyonnyozi w'amateeka n'addamu nti, "Oyo eyamukwatirwa ekisa." Awo Yesu n'amugamba nti, "Naawe genda okolanga bw'otyo." Abooluganda, ebigambo by'evanjiri yaffe ey'olwaleero awo ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Mwenna mbalamusaako abooluganda abaagalwa mu Kristo, abantu ba Katonda mwenna, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Beegattako okwebaza Omukama Katonda waffe eyatuyisizza mu kiro eky'olwaleero ataatuwa olunaku luno olujja awamu ne wiiki eno empya. Tumwebaza emikisa gyonna, ebirungi byonna byatuteekeddeteekedde mu wiiki eno. Tumusabe tubyanirize byongere okutuzimba, tusobole okuba nti tutambulira ku biragiro bye. Abooluganda abaagalwa, nazzikuno nga tukyali bato, bazadde baffe naddala bannyaffe baatukubiranga obutatuula wamu, nga bwe batugamba nti, "Omwana ono atatuula wamu abadde ki?" Mu budde obwo tetwategeera bulungi nsonga nkulu eyali etukubisa olw'obutatuula wamu. Kyokka olwaleero ndowooza ngitegeera bulungi. Mu butatuula wamu nga tuli bato kiyinza okuvaamu omuze, empisa embi ey'obutanywerera ku kintu kimu oba ku nsonga emu, n'obeera awo ng'omutima gwo buli kaseera gulookalooka ku kino ne ku kiri. ng'ebirowoozo byo tebisimba ku kintu kimu, ng'omutima gwo tegumatira na kantu. Ekiva mu ebyo butaba muntu mwesimbu eyeesigika alemera ku nsonga. Omuntu oyo tayinza kubeera na bugumiikiriza. Omuntu oyo tayinza kuba na mugongo kwe kugamba okulemera ku nsonga ne bwe kiba kiteeka obulamu bwe mu katyabaga. Omuntu oyo kiba kizibu okufuna amaka ne gawangaala. Tasobola kuwangaalira ku mulimo gumu n'ebirala ebiringa ebyo. Abagalatiya betuulidde mu ssomo ebbereberye nga Pawulo yeewuunya baali batandise okubanga omwana oyo atatuula wamu. Omuzadde gwagezaako okugunjula n'okumusigamu ensigo eyo esibukamu empisa ennungi endala. Bano baali bakafuuka Abakristu nga Pawulo yennyini yabayigiriza eddiini. Ate waayitawo akaseera mpawe kaaga ne wajjawo abantu abalala abayigiriza ebitali ebyo Pawulo bye yabayigiriza era nga batandise n'okubagoberera. Ekyo kyewuunyisa nnyo Pawulo n'okulumwa ng'omuzadde. Bw'ati Pawulo bw'abagambye, mbeewuunya nnyo mmwe. Akaseera kano akatono muvudde ku oyo eyabayita olw'ekisa kya Kristu ne muwuliriza abaagala okubakyamya. Abooluganda, olwaleero bwe twekuba mu ttooki ffe Bannayuganda, twezuula nga bangi tulinga Abagalatiya, oba omwana oyo atatuula wamu asaana okugunjula. Bangi mu ffe eddiini tuzitabaalamu. Bangi mu ffe ebibiina by'obufuzi tubikyusanga ngoye. Bangi mu ffe abafumbo abakazi tulina abawera. Bangi mu ffe emirimu tutugiwangaalirako. Jjojjuzi twaziika omugenzi Moses Matovu wa Afrigo Band. Ekimu kye tumuyigirako kwe kuwangaalira ku mulimo gwe emyaka 50, era yafiira ku mulimo gwe gumu. Nazzikuno ekimu ku ebyo ekereziya bye yatwalanga ng'ebivve ye muntu okubatizibwa ate oluvannyuma n'asalabo okuva mu Bukristu n'ava mu ekereziya. Bw'osoma ebigambo ebiri ku bbaluwa yo ey'abatiisimu emabega wansi bigamba bwe biti: alinyiikira n'atuuka ku nkomerero y'alirokoka. Oba awamu babikyusa mbaga, aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero y'alirokolebwa. Oba olw'okugumiikiriza kwammwe mulifuna obulamu. Ebyo bisanga mu Matayo omutu ogw'ekkumi olunyiriri olw'abiri mu ebbiri, Luka 21:19 ne Maliko 13:13. Ebigambo ebyo ebiri ku bbaluwa yo ey'abatiisimu bye bikomekkereza enjigiriza ya Kristu ng'ayogera ku bizibu n'okuyigganyizibwa abagoberezi be bye balisanga mu nsi. Bw'ati bw'atugamba Kristu: mwerinde waleme kubaawo ababuzaabuza. Bangi balijja nga beeyita nze era balibuzaabuza bangi. Mwekuume kubanga bali bakwata ne babawaayo mu mbuga z'amateeka, bali bakubira mu makuŋŋaaniro mu sinagoga. Owooluganda aliwaayo muganda we okuttibwa, n'ekitaawo w'omwana aliwaayo omwana we. Abaana balijeemera bazadde baabwe ne babawaayo okuttibwa, era nammwe abantu bonna bali bakyawa olw'okuba muli bagoberezi bange. Naye oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero alirokolebwa. Maliko omutwe ogw'ekkumi n'essatu olunyiriri olw'essatu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Mu mwezi guno ogwabiikira Maaliya, omwezi gwa Ssappule, twebuulire nnyo ku byamagero ebyokubonaabona, ebikolwa ebyokubonaabona, nga bwe twesabira enneema ey'obugumiikiriza, tuleme kubeera ng'Abagalatiya oba omwana oyo atatuula wamu. Mu byamagero bino twesabira enneema zino: ey'okukyawa ekibi, ey'okwebonereza, ey'obugumiikiriza mu bulumi mu bizibu, ey'obuteemulugunya mu nnaku zaffe, ey'okunywera mu bulungi okutuusa okufa. Ezo zonna empisa ennungi tuziyigira ku Mukama waffe Yesu Kristo, oyo Omusamaliya omulungi eyajja n'awaayo obulamu bwe okutulokola ffe abaagwa mu batemu, abaagwa mu mutemu Sitaani. Omukama abeere nammwe era mbaagaliza olunaku olulungi ne wiiki empya ejjudde emikisa gy'Omukama.
2: Amiina.

0: katandi kote memoto kanembaz polisi na yoo ya tusangi
1: kwa minister kukutekeleza kukienda leo wano dina kulangirida
2: kanuke kasira timu ya mawuri lukupa kusenge jero ega kunyo nyo lenga kwa kabate mfairo ya mawuri la wagidua esomero ya St. Mary's Primary School kusabala elisangibu nagala mamusazali ya rukasi
3: amacha marunji omoliri za wafe alie yukredi sapiensia ulaliri na kuzo mwezi zili tano mwezi kwa fe guno Gideon ya tugamba baguita mkulu kusabi tungo tungo. Na ye
4: tungo tungo.
3: Fetumanyi tugwa kumi. Elao kitoba. Fetumanyi.
4: Pati naba lalabali na baguita abamu wanga amalala.
3: Isebo.
4: Guliomagu we rinyali na inga. Chirichi sigala we rinye zungu. Diote richuka.
3: Isebo.
4: Kati guliomumu lulimirwe atena isobolo kukugudia yu. Neferu wakubanti wano tulina amanyi abiri wano. Mbuganda. Ogwe kumi. Dimu.
3: Mm-hmm.
4: Mukuru kusabi tungo tungo, abidi.
3: Abidi.
4: E.
3: Aha, yu mzungu natuwa?
4: Natuwe rio kusatu.
3: Okitoba. So, kiba chitegeza, tubu zayo emiezi.
4: Emiezi ebidi.
3: Ebidi joko mwaka tugu. Kube wali, kumi mbili abidi. Mukaga. Kakati echevu zibu okozechi kwewe wategeka. Nietu sobola bitegeka weka.
5: Mpuli lenda kukwebio vyene subiza. Newezi wa sente ndavika nina ke mitwale ebidi.
3: Ateni nukwa inaku. Mpuli inake ebidi o inaku wali wandi zinonya katana zidaba. Kakati, o inaku tunulavu tunuzi wota kwa lavulunji. Oyongero kutene zaabu.
4: Kuba oto chikati.
3: Ebi, jiwelena. Ena jiwela abidi. Kati checho mama.
4: Mwini mwaba gize mwenye rabe tutainza buta yuza. Nga monsinya Joseph Mugambi.
3: Hey.
4: Kimanyi nti yawezeze emyaka nsanvu mugumu mbusosoloti.
3: Emyaka nsanvu mugumu
4: mbusosoloti.
3: Mukama yebali.
4: Era kati omulaba nti omukama amutambuza agenda kuweza myaka 10 mugumu ejobuzaali mu December nga 5.
3: Zenno nagamba abantu nti kumulembe gwange nange ndabiddeko ddala benka kasanti bewezeze emyaka 10 nga mbamanyi.
4: Nange nesu nako.
3: Monsignori Mugambi mumanyi. Christ the King. Nkakasiza dantu no wa 10. Kakati no mulala nsaba 15 December zituuke. Era naye nkakasiza dantu ono mumanyi.
4: Ate no muko atako
3: nali muko
4: atako mulondi ogutali gumwe ebiti
3: naye 10. Banange. Wanga luwa bogera nti ono naye nga tetuba manyi.
4: Nga tetuba manyi.
3: Bano bo tubalabyeko. Na maso. Junjo Francis ne banange Gideon Peter Sebulime yatuusedda ate ne mchala Edith Namwanje bwe tukedde amachago lunaku lwaliro mu fayiro ya feno eya mawulire olwaliro lwa balaza kutandika wiki kitegeeza bingi kubanga weekend kuba kusaasaanya mubamu emikolo mingi kakati ato yino okutandika n'amaanyi osobole okulaba nti oziba emiwaatwa ejo twebazanye bateeka mu sente aba St. Mary's Boarding Primary School enalubawe kumairasa tuwalingo gende kayunga esomeo lya ferio dunji nyo mwebali nyo Father John Baptist Sonko kulaba nti mtu wagira Gideon
4: tusoke tuwezeyo zira kadino egulo chimanyi nti kadino lwe ya reporti nga kumulimo gwe omulundi ogusoka nga afunye obusosolo oti nga nya
3: nganya okutomba
4: iyo kusinzi ilaku brother au na yu kardino ya tukubia kama Evira Maria ya yeah, soko okuweleze kwa kukolo
3: guobusosoroti
4: nganya okutomba
3: nyo okutomba nze lunakulu wange Francis kowe asizi
4: ya tetuwa de tuwela video kuhuza
3: Francis kowe asizi
4: chitu ufanyo
5: mwange rogu wadarwali kwa mungu wa mnana
3: di
5: jali na kuzomezi nga 15
3: 15 ogwo munana Edith
5: mtukirivu wange Edith
4: omwa okwati ana asumputa nakulwe
3: kubanga olu lwa assumption
4: naye tukuba ako abatukirivu abalala
3: ne Edith ayo
4: simanye obaje kwagwa tabera ko
3: izo kubata lumanyi na tumanya waji badda asumputa mama na ye olangira abadde radio neva zabo naba mpaddo baka bane mwebali nyo mwebalire dalla ba Francis komwe na Francis Overseas mwebali nyo tubagaze olona kolulona
2: uchawuliriza fayiro ya mawulire ku radio Sapiencia.
3: Yes kidio
4: katutandikire ndoze kabale sibye tubatukire sinabuza esanyu libadde linya anti tutandikide mbi amasanyu yokakuoza ayoza banange mwasize mu channel
3: okay
4: twebaza Katonda anti atatu yingiza wiki empya.

0: Sabura.
1: Gagada tulia tuwezini ramu. Mwana raga mwavu wakufanjiwa. Mwavu ya kamu COVID ya walua mwena mwriwa gaga.
2: Kare. Weekend baba yabade masavu merere obanyi ova wanu lokutana no yingira weekend ngatoli na sente ogenda kuba mu weekend
1: ngo zikunye
2: ngo
1: ngo nyedde
2: ngo linga baganga no gamba safu dewa Asa, uri ondia, unangi ba kutumide.
1: Kabari batia.
2: Nibanga mba kaba shari wa.
1: Nibanga siri wa.
2: Nibanga mba katia tituli wana.
1: Nandi kunyangeri. Tuli mkwani kabu
2: butimba. Wanko zebu binyo na avu.
1: Evi okuri anga ya meka.
2: Nga bia bei.
1: Nandi sabonanga sibi sabona. Nagata netanga kwa muntu.
2: Eyo inakubai la kwa muntu.
1: Inakubai la kwa muntu.
2: Nga wachikula change, nga masajia. Bobele, kati bobele nesente ye chikazi.
1: Eyo, nkabira wawo.
2: Eyo. Banda
1: Enso njira mejeje
2: Enso njira
1: mejeje Mwa mchaka baba nange Kira wafu bunji Musefe ni atufuza ubi Kwa mtumani wa wazako Liba nange fatuli mama Watambu na kuwa buweru wote
2: Wanji
1: Nuka bane katibie mba dempo gana Nchi musefe ni atufuza ubi Chira vika neri
2: mba Neri mba
1: Awa imbila mkari yaka imba Karuna dima inja Adikona dima inja mesaji
2: Njikichi
1: Mokaba mpona Mbele joli tujikuba malala Kee kwani yakayimba?
2: Kaba mpola?
1: Mze si, kaba mpola wani?
2: Si ndo kitati.
1: Ndoza yenye.
2: Naenga wasuzotie yojo sizi na mnyuanyi wafe o wasagala gramide tuze tukue aiche singa. Ngabu li joye nze jime Jacobs JJ.
1: Okay, kama sanange jagala kubu zako nega wasuzotie yona joli. Ngo uli za sagala gramide bosi. Eja aduse kujenge. Aja kumano mwaka nga achiroje. Wani mtia bana Uganda mwena. Naba nange jagala babu zako na kunga ulo mandi. Nima kuli saoji abagenze kuma sinzi za genja ulo. Abagenze abagenda mo. Muzikti, abagenda mu kanisa, abagenda mu kerezia, abagenda mu service, yonna gyosinziza njagala okubabuzaako. Mujye baleje mutusaako engalo. Awonenzira ku dini yaffe ey'ekereziya ey'abakatuliki gyentegeere nnyo. Nembuza ku Mukristo omulungi ennyo ne ku kyalo bakuwa ekitiibwa. Era nga weefuna nti eddiini eno ey'obukatuliki ogimanyi bulungi nnyo. Naye ng'ate lyokola oluusi lituswazaamukko. Kakati wabatiza, wategese omwana w'okubatiza. Otutegedde n'omubuli olugoye olupya, n'ononyana keeki n'ogifuna owa video. Nomufuna bulungi nnyo kyokka omuzadde w'abatiisimu ye tomulowooza nako abasomesa ku kerezia gye bali banayambaka
3: Kanoke kambipin kanoke vye mzanyo ku program sagala garamide mwetu kutusiza kebye mzanyo vyo na okweto lensi yo na okupandikila kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa no oguna asambiwa motoka zempaka ichipichi zempaka ludo chess obugari gwe mpaka echibo okuuga mevye mzanyo vyo na vinji mukambipin kanoke vye mzanyo
4: akambipin kanoke vye mzanyo kakutusibu wako MTN momo sasula momo loni yomo vode chesoboze soko linyi so muendo gwa loni yedako Eroza ule mkasera kenyini wazeta agida. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
2: MTN kugamba nti sasula loni yo eya momo mubude oyongeze ku muwendo gw'ensimbi z'osobola okwewola ng'oli mu bwetaavu bwazo. Kinono kyangu nnyo nyiga sita M65#, okusasula ensimbi ate era ng'oyongeza ku muwendo ogw'ezo z'osobola okwewola ne MTN momo.
1: Nenkujukiza essomero lyaffe eddungi erya Centino Junior School wali ennakawuka kukuba weridde bulwanyi, nenkutegeeza nti essomero liri ku musingi gwa kereziya, n'olwekyo tobaawo okutankana, tobaawo okutya ng'ate ekyewuunyisa ebisale bisoboka era bwensoma ennamba ya Centino Junior School okulaba ng'ogisavinga atandikira ku nasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Nkugambye buli ekyetaagisa omwana wo okusoma n'ayita Centino Junior School bakiina. Ekifo kyatubula Kampala ne tukifuna Nakawuka, naye nga byonna bye tukola ne Kampala babikola. So njagala okutegeeza Munnayuganda, oba otuwa omwana w'ekisulo toleeta mufalisi, oba tukukuwonyeza leka gwe bakireke waka, eno okusomera ajja kusanga nga biri maridadi sana, omukulu yakikolako dda. Ayagala okumanya ebisingawo nakugamba wano kubula wano ku radio tuba ku sipiidi ya iriiri, tukolera ku budde nti weziwera bweziti Kabasavaawo Dani addeko jjajja addeko kaakati n'olw'ensonga yensonga kitumawo ennamba zino ez'essimu nti gweyagala okumanya ebisingawo funa obudde bwo kuba ku namba eno ey'essimu gw'olimanya ky'olimpa 0755519355 Airtel naha MTN 0780 8241 kastoji kubako enambe ya Centino Junior School bwojikuba kwa kakawasa ya mpade enambe eno
2: akabinka doke vye mizanyo yenka Daniel Uzumuna Chibuga ya mazendo kubanga ayingida guo agwenda guo sinzo kubango tuli disa sebo wasuzo tie
0: mje tule mugamba mutia
2: nafete tuli na tabu
0: uruwa lero ometo loro guo kubili mkakensaro gutandika
2: lero kumane
0: era tuli na bugembe Elvin owa Arsenal Wensambia Team St. Peter's SS tulina Senono Simon Clive wa Liverpool Vipers ne Vipers wekitende tulina Kisitu Edwin wa Man U ne Vipers kubechibuli Team Centino Junior School abesomele basubula kwanga bamusasulira akasente atulina Chicharito Emmanuel wa Man U ne KCCA kale lero Kisitu Edwin Chicharito Emmanuel Senono Simon Clive ne Bugembe Elvin bebagenda okubeerawo mukakensa nga tutandika omwetoloro gw'okubiri.
2: Okay.
0: Kyekiri ku mugwokubiri
2: ebyokuzimba City Square ministre mukaga ezikwatibwako zitudde okusalawo abawakanya balaze pulaani egitaasa bakulaze wano ba minister Musa Mayanja, minister Kyofa Tugabye, minister Nabakooba ne Babalanda
0: ne Babalanda atudde
2: batudde yomu kubatudde
0: okola
1: ki
2: oba kugitaasa oba okusalawo tumanyi
0: senior
2: isebo
0: wangambani ayagalo zimbao simu kama wange Haji Hassan
1: Burwadda
0: yomu kama wange
2: muli mchintu
0: wabanga ya tunude mchintu wat
2: tomwe chika
1: hewikisa jio kuwana mitono
2: lejiri uo yejiba mikisa
0: wawengeda neungama antigenda ku gundi ye olabe kifana nyekiriyo ojja kuganti
1: ajja weka kugwera
0: ajja mujaganti lwaki enka tugambye bwati nenga abamumanyi bamumanyi
2: haji bulwadda
0: bwatunda bwati abazi
2: senta zijawa
0: abazi tobuza je ziva
2: namba akola mulimu ki
1: beola
2: businessman
0: businessman
2: atunda ki
0: asubula ki alina ebintu ebyenjawulo alina ebintu ate mu byokuzimba mo ali mu byokuzimba gayaze basobola omutegeera sayize gayaze eyo
2: entandikwa yagijjawa nafe tugendeyo
0: yakola siyamba yakola si muvubuka era muvubuka naye ngaera
1: akoze
0: abantu bamumanyi mu Kampala Haji Hassan Burwadda Allah
2: mikwano gye bebaani
0: era agirina
1: simanyi
0: oba mukwano gwe simanyi nayenga nayenga Haji ayimiridde Haji tasobola kusonga wa era tujja wunzika nga bw'omanyi ebyokuguza abantu essuubi ebyomu Kampala ne babaguza essuubi wayitawo emyezi mukaaga nga batandise oyiwa omusenyu Haji Haji tachobula kusimba wantu na ata
1: gusa. Jika sayega kati yoyogeda. Mbukiririza.
0: Haji mumanyi. Haji mukama wangi.
2: Awo mumanyi.
0: Chitufu. Kugira bugizi. Nenga tulinde mitayimbo kuyika.
2: Plani baji tulaze wangi. Chizimbe ngawe chino kufana.
1: Nga dada mitiki sigara ya uguru.
2: Aze wano
0: ate baba anazimba we miti jisigala
1: gundi Hassan manyono bazajabala
2: ye puraniye
1: puraniye yali akusigaza miti wagulu azimbe wanze
2: eno ya bulwadda
1: eno ya bulwadda
0: oli bamuyiwe vivi
1: ya bulwadda tayina mi
0: namba oli go musoso okwogera
1: bazajabala
0: bamuyiwe vivi
1: Zaidi
0: ya mulembe, hati ya bintu bino bibamu omulembe. Kati waliwo omulembe oguja ne guvwa.
2: Kati bulwaddali mu birobye.
0: Ba mukuru ha mugwe go mulembe kati
2: oguliko
0: kati ogwa.
1: Omanyi
0: nti mukuru basajja bala bedanga tava mawulire.
2: Yeka
0: kati. Tumaze myaka angena katumwa omulabye ko mbukiri.
2: Kusongene.
0: Okuba kugenze, fe mutwalinga mu kyalo, twayambalanga daloni. Mazuulira ko daloni. Daloni. Kati za gwako.
1: Tosobola kujamba.
0: Atenga okujambala daloni. Laba manyango ono mwana wa muntu alinamu.
2: Kyogamba ndino nomulembe gwa hamu gwinza okugwako.
0: Kati tugenda. Kakati mubana abavubuka bazuganya ekibuga abakiite ka mu sente ogwa white yani.
1: Brian White.
0: Tegwaliwo.
1: Kwaliwo.
0: Nga mawulire ya ye sente agenze busoga akoza atya kati akyaliko.
1: Taliko.
0: Kati mugaga akyaliko. Omugenzi sinza kuogera ku mugenzi.
1: Sikaine wani ono wa sipini.
2: Kati si papa na ye ali mu kamera.
1: Ono wa owagon. Sikaipini.
2: Eyo ha.
1: Na ali mu kamera.
2: Ya
1: ziwayo ono yatwala ngabana ebweru
2: wali awo muvuke na kuzina
0: ba gwaliwo bano no mugenzi yaliwo bakubantu ekulani ekulani jenesi gamye ko kati ekulani te kukiriza kuogera ku mugenzi ekulani
2: mugenzi chiko bado yogera
0: ah mbade njogera ku oli muganda wange twali twagalo ono mwana omwana omwali yajaguza mazali wange yani ono
2: zali.
0: Kakati oli semu wange leyi yaziwako mbade unganti ekulani kekirizi bakuogera ku mugenzi
1: ndabara muwe bali
0: lwachi nti kyomwogera ko abata kyasobola kwetaasa
2: kwago zako
0: mukulani yogera kuyafa tumulese kakati ogera kubana abaliwo ba Brian White tebayika kakati bulwadda mulalamu mulalamu batukabatukuze suubi muli mbuulira gye kiggweera nti omusajja ayiye mitayimbwa
2: okkiriziganya nakyo mugaggawo okukitwala ekifo kinazimbewo gwenga gwe
0: nganze
2: mukozi w'omugagga
0: ati ogenze n'ogamba omugaggawo kakati nechiki
2: ndio mukaga wasobolo kole
0: kati obadde ombuza nga wa mawulire ngo wa mawulire okanye ne ugantu okanya no mugaggawo atwale wano akati kuba kumbuza ndio kanya ne sapiensi egende ezimbe kumapera kakati wali obo wakanya kati
1: oyagala yenka wakanya tekateka zo mugaggawo
3: Program sagara gramide. Obadde okimanyi nti osobola okukuba esimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu hash. Ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.

0: tidak. Tu tidak. Onaga.
1: Antu nebio noni.
0: Nai. Kati ba musa tasa kumanya si bisoma. Onaga besimua gira kwetu onda kuge mazima zizingeru gazi. Ati tu gamba diomo muagira.
2: Uza kufanya javi rapo muanga.
0: Eh mutumi.
2: Agami. Ne. Uye chibuza kaya chitegedu.
0: Achiteke.
2: Ela kaina anza yake.
0: Achiteke. Agadi. Moze seka bila tukutumide
1: mbi. Agambe atia. Eh, mutumide butumizi.
0: Butumizi. Eh. Kona rebo chizito dedike chivivi. Dedike chivivi. Agambe but... Nedda.
1: Ya tese zanyo.
0: Ya agambe nedda. Awasinga mchese zanyo mweba.
1: Kakati.
0: Bigambo faziri.
1: Atese zanyo.
0: Utese zanyo. Ruwachi muongeli zaku.
1: Kakati. Mkola yonna zekati ingala angirira
0: ebivuddawo
1: kubambi gasse gasse byonna nebo tasomye magasse era kyenfunye mbo nabagambi
0: tiki
1: yabadali nokwetonda.
3: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria gabo kutusibwa ko na Mijango High School kulama
4: njya mpuliriza nga twebulirira obulamu kwa nyaffe Bikira Maria njagala kukujukiza ekizinga Africa kwetuli kya kwasibwa mama Maria esazali ya fekuru ebye Kampala aliyo lyakwasibwa nyaffe Maria boba osoma ekitabo ekitukuvu batutegeeza tibuliru wabangawo ekyetaagisa okulongoza Yesu ngadda kubali ngamala okwebuulirira agenda mu sala naffe twetaaga okudda mu sala nga tulina nyaffe Bikira Maria nga tusaba emirembe kubanga bwe tuba n'emirembe emirimu gye tukola gye batutuma tujagendayo nga tuli basanyufu.
3: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ko na Mijango High School kulama esomere lye kya sachino olwensomesa yaajo enfaju gy'abasomesa enkwata y'abane nunji bayamba okusoma obulungi kubanga lye somere lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zezze zisoboka ery'omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika sangika kuwandisa kugenda mu maso abeji njobe Kampala vira museta otambula kilomita emu kumukono gwo gwa kono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu nkaga mu mwenda atano mu musanvu abiri mu mukaga oba ku noti musanvu munana bbiri nsanvu mu mwenda nsanvu mu mukaga ana mu bbiri obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomu kumanda mobayiro neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyogereza ya bisatu neddakiika eziwerako okukuba amasimu gama Manda mobile kolesa MTN rungamizibwa kitongole kivunanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga. Tulina kukajala.
5: Olera ano mu kitale kalere kebaita biva muntu. Ndunda nyanya mukene nga bobira abwe.
6: Una abana, omugati gwembadde manyi nti gwa pay. Sabuni atabere wa pay
7: singo. Good morning.
3: Program musagala garamite.

0: Aba familia yomugenzi Emmanuel Kiyemba Kibindula e Kabira mu district ye Kyotera batabukidde mulombe wa Luganda lwabwe ne balaga obutali bumativu ku nfa ye mugenzi Matthias Kibule miaka 56 kigambibwa yafudde oluvannyuma lw'abasawo mu ddwaliro ekkulu e Masaka okumuwa eddagala n'okumuteekako omusaayi ekika ekitali kikye.
1: Kitalo
0: kaimba bakaite embera kale Vixion aline Grace Morgan katuzza kudachika mukage zibula yokuti sawa esatu ezo kumachago nako lwalero kakati ebiyo bili kyotera kakati bano bamutaddeko nti mutwaliro bamuteekako omusaayi ogutali
1: gutakwatagana naana
0: abenganda beekywacwanyaabo ne balangira langira eddwaliro n'omu ku basawo abazze okwetaba mu kuziika kuno bagamuli babi nnyo
1: ne bamutwala nga tali nnya
0: mututtidde omuntu
1: ye bannange tebategedde egrupu ye ne bamalaga muteekako ogutagwane ogutali gugwe
0: kitalo.
1: Anna eddwaliro lyema mubadde ki
0: bakyusa ekika ky'omusaayi obagwe gwaliwo bo batuteekako
1: bateekako gwaliwo
0: nainabo
1: jeje nga tugenda mawulire njagala okwogerako ne bakyala bannange
0: bakyala banno
1: mmanyi obulumi bwe muyitamu naddala abazaala mu basajja ne batabalabirira omwana gw'omulabirira gw'omusomeseza gw'omuliisa gw'omukolera buli kimu kituufu weebale bannange tusiima
0: okoze omulimu
1: okoze omulimu era omulimu ogwo gwa ttendo osaanira ebirungi bingi naye omwana tomujja ku kikaaki leka kubeera nga weekalakasa saagala bamulabeko saagala bamutunuleko baamuwaaki talimulaba omwana byonna bikole naye omwana tomujja ku kikaaki oba kyetaagisa gwe kennyini omwetike oba nga y'emikolo nti lumbe mbaga kufiirwa nga takuva ku kiwenge genda naye naye ng'omutwala ekika kikimukole ki
0: abeerekoko ewaabwe
1: gw'osigale ng'omusomesa amasomero ag'ebbeeyi osigale ng'omuliisa ng'omunywesa naye ng'omwana ategedde ekibayita ekikaaki
0: ewaabwe nti gyewali
1: gwe nga maama nkimanyi obulumi bw'oyitamu
0: bungi baama
1: taata yakulekera omwana yamukuzaalamu n'agenda ali ne bamalaaya byonna mbiwulidde era sibigaana naye ekika ky'omwana ki nsonga
0: nkulu
1: ensonga eyo girowoozeeko oyinza okulaga nti omwana ono omuyamba naye ekiseera kijja kutuuka oluusi ozadde mulenzi ayagale ekika kye abaana alina okumanya amannya baatuuma mu kika olina okulondoola linnya nno sirituuma lino balituuma lino sirituuma leka kumanya omanya nti wammamba gwe buli amamba okole ki otuume eri amannya mu kikanga gaafuuka mazibu tegagala naggatuuma
0: ne bwaba muwala tulina amannya mu bikanga twaliwummuza
1: nga mwaliwummuza era nga lino twateekako full stop
0: taata wange yannyumizaawo nti eryo
1: twaliwummuza
0: temulituumanga
1: naffe tulina lye twagala owummuza nti eryo
0: wadde mulyagala nyo
1: naye muliveeko
0: baba
1: so mbasaba bakyala bannange byonna tubikole naye nga mabega waffe tuteekayo ekintu ky'okumanya nti omwana alina okumanya ki alina okumanya ekika kye nalabye omukyala ono bitanda mukyala wa bitanda
0: Masaka
1: ngazeyo okwetonda ewa Nazaala
0: eyagamba simuziike
1: eyagamba sijja kutika baana bange eyo temumbuulira sina kyembeetaaza nina ssente ndi mugagga ssente zirina we zikoma ekika ne kituuka ne kibanja kati kirabika ekika kyabanjiza kwe kwagala okugenda yeetondera e Nazaala nga tebikyasoboka wamutwala mu kooti wamutwala mu mawulire era
0: biyisayisamu amaaso
1: okitegeera so ebimu twerekeremu nga bwe tulowooza nti yadde omwana ono ffe tumulabya tumuliisa naye ayina ekika
0: kye.
2: Halo owange mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne poliisi ya Kibuye ngiyisizza kati ndya nno mu bitaala bya Makindye ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze
3: naye naawe nakugambye mitaazi 3 nga wakava mu raawundi ekibuye ng'oyambuka e Makindye hakati kola bw'oti kyuka kirira mpola bw'oyisa ku sheero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Farmers Center
4: iye kituufu nnyo e one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye kuba ku noti 781-36-52-68 okumanya ebisingawo baka obwo mwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwa kwenda miryango high school gulama
5: nja mpuliriza nga twebuulirira obulamu bwa nnyaffe bikira Maria njagala kukujjukiza ekizinga Africa kwetuli kya kwasiba mama Maria esazali afekuru ebye Kampala aliyo lya kwasibwa nyaffe Maria boba osoma ekitabo ekitukuvu batutegeeza tibulirwa abangawo ekyetaagisa okulongoza Yesu ngadda kubali ngamala okwebuulirira agenda mu sala naffe twetaaga okudda mu sala nga tulina ennyaffe biikira Maria nga tusaba emirembe kubanga bwe tuba n'emirembe emirimu gye tukola gye batutuma tujja gendayo nga tuli basanyufu
4: Baka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na miryango high school kulama. Esomero lye kya sachino, kulwe nsomesa yaajo. Enfayo gya basomesa, enkwata yabane nunje bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa esomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibina byokka. Wabula n'ebyo mikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifa konyo. Atenga ne school fees zeze zisoboke eri omusadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyani lizaba nabo buwala nabo bulenzi. Environment yesomero Rotisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso Aveji njobe Kampala vila museta Otambula kilomite moku mkono kwa wakono Okumanye bisinga ukuba kunoti musamfu noti Mkaga mumuenda Atano mumusamfu Abiri mumukaga Oba kunoti musamfu munana biri Nsamfu mumuenda Nsamfu mumukaga Ana mubiri
6: Tweso ze sawi ndala Time check Esawa siwezi sato, esu kumatia, time check kutusi wako.
4: MTN momo, sasula momo loni yomu vude, olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira, nyigaste momo kaga tanu star.

0: Sodot n'abanaddiini nga ye bwe yakola ku Sister Gorette Nanseera eyamutegeeza ng'akyali mwana muto ddala ng'akyasoma mu pulayimale nti yali ayaayaana okufuuka omunaddiini omusisita era naye n'amuwagira okutuukiriza ekiruubirirwa ekyo.
1: Yeah.

0: Van Morrison lukumuruenda nkaga musamfu ye yasoka na kafurumia nekadibwa mu Jimmy Buffett lukumuruenda chinana mu esatu kaimba kako katutuza kudachika tano esibrayo kwera esawa enyezo kumachagunda kuruwa lido jeje nekaba saa yesaga la Gramite Morning Show
1: kap jeje kakati yes. Nchaga lukutumina ku director wa Progressive SS wali echitintare umami Dennis Kazibwe mana inkubuzi za konyusu omainje wabadeba sabida abana bagendo kore ibuze byakamalirizo jukira sini ya feta andikanga munana mga munana zirimeka
0: munana ruwa akuna ye briefing
1: yes sini ya fode beri kozeti
0: deni kumande mboke nyoke
1: iya tembo kwa ibuze vinyoke kane traida magezi
0: nina katoka nge kala situboni kafe waka bakaita beti bebambu kubagenda okutula
1: okutula
0: jona badenjo gira na nemugambe nemuga nja kukuba umaro lete wanugundi
1: muna ya mzaba wabita nemigana
0: ana yeno kalichula mweno nawe
1: andi kalichula mweno kale liko 20% ya project
0: eno bwegana badnayi mwana na yabe
1: andi obuzi bwabuliwo project ene yandi kuyisizawo ate yerikento no
0: yerikento
1: liko 20%
0: kale iyo jiite oyiribe na bita
1: atera wojiita yeringo gudero batomala
0: yerido organo kubojerera
1: eri waliyo 80 kato hizo kujeonga 10 eno kale abiryo gayode elebyo 10 ate ekitegedde bulungi nyo seka kuza mu project nyangu
0: tutadde mu sente nyingi
1: bana bano sente nyingi bana musome temba ko kye mtu gamba twagala godoleza wot
0: yes
1: ana
0: ali atya HM
1: HM taina tabu nabadde je bambe mukono kutambula bulungi nyo
0: amanyi
1: takumanyi era netaga nkutwale ya kutegeera
0: ne bwata ndaba
1: ndaba
0: si chikulu The Sagaland.
2: Photogram Sagaragramide.
0: Why?
1: Gwe.
0: Eh?
1: Ngatuba wa.
0: Eh.
1: Ene si Uganda. Ani amanye kitufu. Ani amanye kidako.
0: Ani umu kumanya.
1: Kuhangu olaba de president wa kakuta msebi. Na yoru se kidaka abata chimanyi.
0: Nga yebu za kufe.
1: Na mwana ulinga yebu za kuonyumu. Hagambo no gayo onyumu. Nalagira. Bamutwara omusango baguwoleze wali bamujira
0: madema nyiti yalagira bamu bakumushi
1: omusango ne baguwoza mu bantu ne gugwa omusajja na ajulira agamba ji ajulira mwafa
0: eh sala bachigenda
1: mba sala bachigenda
2: eyo je bade sangala ngala mide nyimirwa kusembozi esensonga Monday to Friday Waka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na miryango high school kulama.
3: Nja mpuliriza, nga twebuulirira obulamu bwa nyaffe bikira Maria. Njagala kukujjukiza. Ekizinga Africa kwe tuli kyakwasibwa mama Maria. Essaza lya fekkulu ebye Kampala naliyo lyakwasibwa nyaffe Maria. Boba osoma ekitabo ekitukuvu batutegeeza. Tibuliru wabanga wo ekyetaagisa okulongoza. Yesu ngadda kubali ng'amala okwebuulirira ng'agenda mu ssaala naffe twetaaga okudda mu ssaala nga tulina ennyaffe biikira Maria nga tusaba emirembe. Kubanga bwe tuba n'emirembe emirimu gye tukola gye batutuma tujja kugendayo nga tuli basanyufu.
2: Waka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na miryango high school kulama. Ensomero lye kyasa kino. Olwe ensomesa yaalyo. Enfayo y'abasomesa. Enkwata y'abaana nungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Tedikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero. Tisangika kwa wanisa kugenda mumaso aveji njobe Kampala vila museta otambula kilomite moku mkono go kwa kono okumanye bisinga okuba kunoti musampu noti emu nkaga mumuenda atano mumusampu abiri mumukaga oba kunoti musampu munana biri nsampu mumuenda nsampu mumukaga anamu biri
4: Twice was the sound in the law. Time check.
2: Esawa siwe senya. Esi ukumatia. Time check kutusibu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu bude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Airoze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star. Fetchin da munyaka tunyesenya fama.

0: neza wetere mitageze kamilia na kudachika ziwerede dala tane zisopsawa etano duna kuromande omwezi mupya buli chimu chipya tusubira tinawe joli
1: ne mudumpya
0: definitely mudumpya kwa fatuli bya fe muri muti abali yeyonga wetu ndeko wino kute kutame nako ekuta nenge chikuta chi
1: Sente.
0: Muna kuyise kwa nga yamba daka boya akapia. Kati otuyira ujulo kubulira mu mubini mu. Ati birimba kazi.
1: Sizo zo sign zo blogo.
0: Exactly. By the way, muntu wote watandikiriza. Botandikiriza mutima gugu kona kona mimiro okugwa mu kubanga kundi akoza ati.
1: Sizo zo sign zo blogo.
0: Yoba tuso okuloga. Kubata imetuka noga.
1: Kamusira abantu abasenga balozo okuloga kwe kugenda mu wa msawo muganda kukakuka. Na yo kuloga kwa milundi mingi. Yes.
0: Ne biro wazo bebe sivolo kuloga. Muli unayagalizo wakaliza. Kali chafunye senga chimera kwa chiti. Muli unagamba. Nziju kile da. Danganchia inabana kwa bebe. Nino mchalo omu. Tuameranga ulu. Kakati yoro mba anete na amata. Waluwe tuwe tina amata. Amata gomona wangine gafu. Nga hii amata gani gafu. Nga gafu nente. What does that mean?
1: Mulogo.
0: Omukazi ono ategeeza ki? You know, ejemitima emibibi.
1: Mulogo buli kye kikutuka kagambo otyo.
0: Muna aguzeyo kamotoko ofu mutima. Muna afumbidwa nina be nasanze bageya. Yafumbidwa era javayo. Beba kitu ending tears.
1: Beba atakiriza nti waliwo ekirungi ekisotuka ku muntu.
0: Ate nafune kirungi n'omwagaliza. Bane tuyiga okwagaliza. Buli lw'oyagaliza mukama gulawe wuwo. Ne buliva inobeera n'ogw'omutima ogugaddegadde mu kaseera omugugule. Ne ntunule bagwako. Bakuona n'emimiro ne gijjako amabavu.
1: Ne weerabirako n'ebikufaako ng'obwongo ngo bwonna buli ku by'oli.
0: Ofa.
1: Mukwano, weddeko weesabire essaala. Novena.
0: Wema musavu kuisa kusawa. It's a program that we run. Mutewele vina tisenda riba kwa teka mwenye simbi. Atine tukubiliza nyo njini deloko isa. Gonza pe.

0: zavade wa kumate muta wana sija kwa zanoku akuma we siri sangala kwa pula mtu mlamunga siri yes uyevo mita Lydia Jasmine akaimba wakaita masuka kuda chika kumina kumina musavu butena futiba tukenze muze musavu tano tano ana chinana musatu nzavu musatu nizero musavu muna ana nyo ana mwenda ana musatu zero bili ata watapio kumusavu tano tano ana chinana musatu nsambu musatu oberenga otwega tako zero msambu tano tano ana chinana musatu nsambu musatu nisiro msambu mnana nyana mwenda na msatu zero bili muze
1: hello yes abo yes abo
2: wasize muka enji
1: tuwasize blu njwa suzo cha sebo
2: agamba cha lili yani
0: sagala
2: wadiru wani
0: mzize
2: japkiriza wakati mukirize njozayoze banakabale orofu na omwepiskopi omuja
0: chikulu nyo
2: right reverend John Bosco Venentra
0: Beneventure hello obadde otyo church kulidde hello
2: takaka muze ka njogere ku pama hoteli Notuka moteri nosabe emere. Omukyala nakwata eswai najinyika mu mazi. Najja mu nakunkuma bukunkumuzi nakuterako emere.
0: Oho.
2: Omulimo. Guba wa sente.
0: Noe
2: tuwere.
0: Tuyanza mkua nawe bali nyoba idabera bulungi. Zi hoteli enene. Eza W sumanye enene.
1: Enene tuzirikola.
0: Ziri bazita hotels. Atuko tulikuzi wote. Omwepiskopi wa fomu pia bamuita Bonaventure. Muluganda tumita Bonaventure. Gubazire. So tuyongera na fokuyo za izaba na fabrika vale. Okumati wafunyo omwepiskopi ate. Omu pia.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, sebo.
2: Wasuzo tariri ya nene angel.
0: Tuwasuzo mlu njidia. Wasuzo tariri ya sebo.
2: Jibu. Nilogera kone John. Okubwe nesebu katare.
0: Ye John.
2: Omuzee nze gwenge na kugalako leero naliko ko kudduka ng'alina byengula Liliane nsanga omukazi ng'atudde ng'alina bali mu kumukorako kati omusajja n'agamba koleko ono omukazi we ominyankoro n'agende kati oli n'amubuuza tozoovaawa nti nva mbarara kati oli n'amugamba anze ndi wibanda kati waliwo omulala n'agamba ibanda nga basezi so omuze gw'essaagala gw'empuira ntamye kwe ku kwogera bubi ku muntu gyava ate nga waali nga waali awo n'oyogera bubi gyava naara omukazi yenna ng'aweddemu amaanyi babagamba nti
0: wabuso
2: omuze ogwe babuleke
0: webalinyewebalire ddala n'okuvumira ewaabwe w'omuntu n'ogaa nti ebukunja bagira
1: tuyiga okwesigaliza ebintu ebimu kyogera maybe kale nga tumanyi nti waali naye oba omanyi nti waali
0: kisigaze ataliwo baganda mbagala balina olugero olugamba lugera olunjogera ti atayogedde teyejjusa banange kye kintu bwe tuliteeka mu mitima omanyi nti kitangira ebintu bingi bingi nnyo byogamba senga nakyogera nga nandira naye nga wakireka
1: hallo yesebo
3: bala musigange nikwa
0: naffe sebo
3: omuze abaana abo mungano nga tulimulayini tugenda okulya ekitegeero oba ekyamisana oba kale mubagabulira ne mumansula amazzi gw'emuti nga tetunudde mabega olaba engalo zisimbe ziwunzike buwunzi naye tomansula bo ekyokubiri abamala okulya naddala abaami ne basiimulira ku mpale ne mu stokes mwe mwaba atabataba na butambaala
0: mbeera bulungi ate ogwo gunsanyudde nnyo abaami bakola batya
1: ng'amaze
0: Baba. Eya bamusajja. Nga neka inayo mukyala.
1: Ano nabamu baba n'obutambaala naye obakeera bira batya.
0: Bubaguze. Manalizi njakimanyiire kintu kye.
1: Hello.
4: Hello.
1: Yabo.
4: Anaye mugamba mutya wa mikwano.
0: Tuli bulungi ogamba kiddiya.
4: Anaye ndi bulungi.
0: Ani ono.
4: Ono mbagi ekiwummulo.
0: Tusanyisa okuwuliza mbagi.
4: Banaye kale.
0: Ebanga kulika ya Abu Dhabi.
4: Bana yangu ndeyo. Kuti mani banda mwemba demba ulirizana yenge namba ya vamu simu yangu.
1: Oh, sorry.
4: Eh,
1: kasikata chira
4: vitu. Wale kutuweleza bulunji.
1: Kale dia.
4: Banange.
1: We vale koma uo.
4: Vana enkomi yeo.
1: Akade katutuwa la bubaya.
4: Akati. Mugasa. Ake kanobanaye. Bande kwezonza kantu kafari ya katuna mbenzi. Kwezonze tuli abachala basatu. Tute meseza batu siki de. Bandi gotu manyinyo fude yota demu amagalo.
1: Oh.
4: Bana ye mutu yambe.
1: Kale mbagi vera bulunzi. Echo yiba ni tuna kwa mao chinyo.
5: Echo yiba chwa wano mlala ya
1: chogela. Ate nini miji chiko mao. Lwa chite mwule kira hawa echizecha mwechibi. Onagambie haibadia. Abakaza abakira na abana maduka. Ate munabie maso. Mama tunabie na umana tanabie. Na abana nge. Kagabe unya mwitiri deko.
5: Aduka budu si mchitanda.
1: Osindi kira omuntu wa mutwalo. No mubuza ogulabie. Na kaita akatwalo. Nze timo. Mala mwa mani, chitegera. Mbili nomba wala wala uzanti wakabi.
5: Akatwalo.
1: Wamuwe, yasa, mbeleza yo airtime. Nawe timo. Kati musagia tutimo ye, kwata kuatateka kwa mtuwa. Na mbuza umtuwa lo.
5: Nkalabi.
1: Nkalabi akatwalo. Gonza.

0: God. Wechiti wacho donda. Buliro naku, tunakutenda, tunakutenda.
1: Mulinyale patri nerya mwana nerya mwemtukivu.
0: Amina.
1: Mukama abere na mwe.
0: Nao abere nawe.
1: Nga tutandika wiki ya feno. Omukama atujjikiza obuvunaanyizibwa bwawe tasobola kweyambula. Obuvunaanyizibwa bw'okuyamba bannaffe naddala nga bali mu bizibu, nga naddala bali mu kusoomoozebwa. Era tewaliwo ateekeddwa kubeera na mutima gugamba nti nze tebinkwatako. Omutima ogw'okugamba nti nze siina budde. Omutima ogw'okugamba nti buli omu afe ku bibye. Olwaleero ogwo omutima. Mukama gw'ayagala okutereeza mu ffe buli omu awulire nti avunaanyizibwa ku munne naddala abo abali mu kusoomoozebwa. Kino nno Kristo okukituyigiriza agenda okutuwa olugero olw'Omusamaliya omulungi. Tumuyigireko. Twenenye ensobi zaffe. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.
0: Nammwe baganda bange nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kye mba neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange. Okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
1: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwate ekisasa nnyo ebibi byaffe atatuuse na mbulamu obutaggwaawo.
0: Amiina.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Twegayirire. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu atatuggwaawo. Gwe nno mu kisa kye kiyitirivu atugabira ebirungi byo okusinga ne bwe tusaanira era ne bwe twegomba ekisa kyo kituyiikeko. Otusonyiwe ebibi ebitulumya omwoyo otwongere n'ekitaguma kukusaba. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe awangala n'olamula nga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu n'emirembe n'emirembe.
0: Amiina. Si muntu gwe najjako evanjiri oba ye yanjigiriza, wabula Yesu Kristu ye yagimbikkulira. Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Galasiya omutwe ogusooka olunyo lw'omukaaga okutuuka ku lw'12. Abooluganda, neewuunya, mugenze ne mwabulira amangu gati oli eyabayita mu nneema ya Kristu ate ne mulaga mu vanjiri endala. Si kwe kugamba nti amawulire agasanyusa ga mirundi ebiri, wabula waliwo abamu mu mmwe abatandise okutabula baagala kwonoona mawulire agasanyusa aga Kristu. So nno nandibadde ffe oba malayika avudde mu ggulu singa abayigiriza amawulire amalala agasanyusa agatali ago ge twabayigiriza avumirirwe. Nziramu buzzi kye nayogerako olulala. Oba waliwo abayigiriza amawulire agasanyusa amalala agatali ago ge mwafuna avumirirwe. Nkyakolerera bantu bansiime oba Katonda? Nze nnoonya kusanyusa bantu oba nkyayagala kusanyusa bantu? Sikyali muweereza wa Kristo. Ka mbabuulire abooluganda amawulire ag'essanyu ge nabayigiriza siga muntu. Nze si muntu gwe nagajjako oba nti ye yaganjigiriza, wabula Yesu Kristu ye yagambikkulira. Ebyo Omukama yabyogera. Olimbo olw'okwebulya zabbuli ya 10:10 ekiddibwamu emirembe gyonna alijjukira endagaano ye. Emirembe gyonna alijjukira endagaano ye. Naagulumiza Omukama n'omutima gwange gwonna mu kibinja ky'abatuufu ne mu lukuŋŋaana. Omukama by'akola bikulu, bonna ababyagala bateekwa okubyefumiitiriza. Emirembe gyonna alijjukira endagaano ye. Emirimu gy'emikono gye gyesigibwa mituufu, ebiragaano bye byonna binywevu, byakolebwawo kutuusa ddi na ddi, byakolebwa mu bunywevu ne mu bwenkanya. emirembe jonna alijjukira endagaano ye. Eggwanga lye yaliweereza obununuzi n'akuba ekiragaano emirembe jonna. Erinnya ly'ettukuvu lisibwamu ekitiibwa, ettendo lye lisigalawo emirembe jonna. Emirembe jonna alijjukira endagaano ye.
2: Yesu mwana wa Katonda wuno aze kigambo tumwani
0: nilize mawuru.

0: Sicko!
1: Statewide Insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Gano ge mawulire okuva w'eggwanga kusenge jero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Sicko.
3: Kuchenda munya katonyeze nya fama Radio Sapiens akadeka mawulire okuva w'eggwanga ng'omusominze mugaga kigwe. Amerika ya kujaye nyonyiza yuzo na ezikozesebwa mu kukuba bomu mu Fairford mu nkambi y'amagye ga Bungereza wakati nga okunoonyereza ku kabe enjeke nnyonyi erwanyisa obutujju kukyagenda mu maaso. Ekiwandiiko okuva w'omukungu wa Pentagon kyakakasiza nti yajje ennyonyi zaayo ezikozesebwa mu kukuba bomu ezimanyiddwa nga B1 nga ziri 10 okuva ku base eno okudda mu Amerika. Amerika tewadde ensonga lwaki yajje ennyonyi zaayo, wabula kiddiridde ku byaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda polisi bwe yalabulwa ku mmotoka S3 ezaali zitamanyiddwa nga zisangiddwa kumpi n'enkambi y'ennyonyi zino. Ensonda mu Whitehall tezinnawakanya kyasaliddwawo okuva mu Washington, era nga kino kwabadde kwanukula ku byaliwo ku kisaawe ky'ennyonyi e Gloucester, newankubadde nga ate minisitule y'ebyokwerinda mu Bungereza nayo tennabaako kyeyogera. Enkumi n'enkumi z'abawagizi be yali ssaabaminisita wa Pakistan Imran Khan yasibibwa gye buvuddeko batambudde nga balaga obutali bumativu mu kibuga ekikulu Islamabad, nga bwe basaba omuntu waabwe ayimbulwe. Obweraliikirivu ku bulamu bw'omusajja ono w'emyaka 73 weeyongedde mu myezi egiyise nga famire ye egamba nti amaaso ga musajja mukulu ono tegakyasobola kulaba oluvannyuma lw'abakulira amakomera okulemererwa okubaako kye bakola. Munnabitono ono oluvannyuma yafuuka munnabyabufuzi ow'amaanyi avunaanibwa emisango egisoba mu 10 nga yasibwa emyaka 17 olw'obuli bw'enguzi omwaka oguwedde, kyokka agamba nti emisango gyonna egyamuggulwako gya byabufuzi. Okutambula kwatandikidde mu kibuga Lucky Marwati ekisangibwa kilomita 275 okuva ku Islamabad, nga newankubadde nga kwayimiriziddwa naye ate basuubira nti essaawa yonna baakuddamu okulaga obutali bumativu bwabwe. Amasomero agawerera ddala 5 okwetooloola Bufalansa gasuubirwa okuggalwawo oluvannyuma lw'okusikawo omuguwa wakati wa poliisi ekola ku by'obwegugungo n'abayizi mu nnaku eziyise, nga balaga obutali bumativu ku mutindo gw'ebyenjigiriza ate nga baawaayo ebisale byabwe byetaagisa okusinziira ku minisitule y'ebyenjigiriza mu Bufalansa. Emisomo gya kuyimirira mu masomero ga siniya agamu agawerera ddala 4-5 wakati mu bukwakkulizo bw'obuyakwerinda obuteereddwawo okusinziira ku mukungu wa poliisi Edward Jeffrey. Okwekalakaasa kuno kwatandise wiiki ewedde okuva e Paris okutuuka mu bibuga ebirala omuli Montpellier, Natense ne Marseille, enga abayizi ba sekondale abala bawakanya ebbula ly'abasomesa, ebisulo okubanga tebimala n'ebizimba okubanga bikaddidde. Kyokka wabula minisita w'ebyamateeka mu Bufalansa Gerard Darmanin ategeezezza nti amasomero 735 ku 37 mu Bufalansa ge gakoseddwa mu bwegugungo buno, nga ne minisita w'ebyenjigiriza alabudde nti omuwendo gw'amasomero agakoseddwa gwandyeyongera, era ne basuubiza okukola ku biruma abayizi bano. President wa America Donald Trump

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuluze ya magezi.
2: Enkuluze ya magezi nsula ya muziki nebye mizanyo nkwebaza kula msako nyo kulikayo mu weekend olwaleero Monday. Olwaleero Monday nakuza omwezi ziri tano omwezi gwa feguno ogwa October. Twebaza omukama kukuumye. Abasomesa tubayozaayoza mwebale kujaguza lunaku lwammwe olunaku luno olwaleero. Junju Francis zembera okulaba nti nno the appointment etambula bulungi olwaleero ebyobulamu bye tutambulirako Monday. Olwokubiri gaba mateeka, olwokusatu ate ne tugenda mu kubuzimbi. Tutambula bwe tutyo okusobola okulaba nti nno omuntu omulamba tumuzimba omwoyo n'omubiri bya bulamu kati. Olwaleero mama Eva Mbannungi gwe tubeera naye nsaba abuuze kwatuwuliriza.
3: Abatuwuliriza mbalamusizzaako mujeebale emirimu mukulike eyo mu Sande mu wiikendi zonna bye muyisizzaamu engalo bye butaddeko emikono tubibeebaza era Katonda yeebale bibakozesa.
2: Ye nyabo. Enkuba etonya?
3: Etonya.
2: Etonya?
3: Etonya, atandise okutonya mu bitundu ebimu.
2: Mu bitundu ebimu. Bwetonya kiba kitegeeza ki erimu abajjanjabi?
3: Bwetonya tusanyuka nti eddagala lyeyongera okumera okulabika obulungi. Ate abalwadde naddala aba sinuses ne asthma bambi bo bakola ki? Bo bayisibwa bubi era tubasaasira. Kubanga kati bensinga okufuna abankubira amasimu. Ala jezas tuse, ati mazas tuse, kastenku beto nya. Na eno mubio bulimi, edagala bobo inaene kuyagala okusimba okasimba ne kadda.
2: So ala je, ne sinuses, ala je zentondo zo mubiri. Sichecho, ate sinasi.
3: Kati sinuses, chirwadde, chikwata munyindo wano. Mubeeramu ebinyama mu nnyindo. Ebintu ebyo kasita obeera ng'obirina oba olina allergy. Kasita obeera ng'olina sinuses oba olina allergy.
2: Waliwo wano eyabuuzizza ekibuuzo John, tikiva ku ki omuntu n'atandika okuvaamu akasumu nnyindo bw'ayasimula nga biwunya?
3: Kati omuntu oyo aba yalwala ekiwanga. Era abasinga obungi benzize empaako ku ddagala ly'okujja akasu mu nnyindo. Bw'omuwa eddagala nteeka mu nnyindo omwo atandika okuvaayo eminyira egyavunda ng'agyavunda nnyo n'olwokuba mulimu n'ebintu ebirala ebijjiragiramu oba ng'ebinyamanyama bwe bityo. Kati bw'agenda okwasimula bw'ati byatandika okukola ki? Okwasimula. Naye bw'asigala ng'ajja akozesa akantu ako nga eri ebbwa liri wona eriri eri. Kati abasinga obungi abavaamu akaso mu nnyindo n'abava akaso mu kamwa kava ku kiwanga. Abamu abatawunya kamwa naye nga bw'ayogera owulira ng'afuluma olusu olubi mu kamwa naye nga kiva ku kiwanga.
2: Kiva ku kiwanga.
3: Abamu gaba amannyo ng'akaso kava mu mannyo naye abasinga obungi kiva waggulu mu kiwanga.
2: Kiva mu kiwanga. Ekiwanga kiba kyaba kitya?
3: Ekiwanga kiba kyalwala nga kyavunda kyafuna amabwa. Kati sinuses ebinyama bino bikwata wano n'ebikwata ne wano. Wano kyekiwanga mu kyenyi waneeno. Era oba ababino balongoosa basale eno ne basokola ekiwanga ebintu ebyo ne babiggyayo. Kati bwe byeyongera okublokinga ebintu biri nyukasiziye zandivuddeyo mu kiwanga ziba tezikyafuluma kati nga zikwatirayo nga zivunda.
2: Nga tebinyuma kuwulira.
3: Tebinyuma kuwulira era abamu waliwo omuwala mutafarida natandika omujjanjaba yanyizanga ebintu ebyo naye nga bijjiramu n'obuntu obulinga ng'obugumba ekiraga nti we byali bitudde wali wavunze nnyo.
2: N'obugumba bugenderamu?
3: Yabinyizanga era n'abukuŋŋaanya n'abindeeta ne mugamba bino twandibireese mbimanyi abantu bibavaamu bulijjo. N'agamba nze nno nabadde ntidde n'ogamba era kati yawona.
2: Ogambye biba binyama ne biggalawo tewali kiki kireeta nti nno obulwadde bwe buti bwe bukireeta?
3: Kati obulwadde obwo obw'ekiwanga buba buzze nga buzze naye mu by'okusoma ne mu byafaayo bagamba nti buva ku kabootongo oba bwava ku kabootongo. katenga bola anti abantu abalina amatu agavaamu amabeere amasira bagamba mugaba amabeere nga ge gatonnyemu ne fenna fenna wakali kangeze ku baana bange bennina omukaaga bandi badde nabo bagalina mbuuza nti norwaki bw'obeera nakawere weebaka otulo tuyitirivu ennyinyinyi n'obulizaako naye ogenda okudda engulu ng'amabeere gaotulukusedda nga wooli wabisi naye wano watadde bebi era wegabeera gandibadde gabagendamu nti nabo bandibadde bafuluma ebizibu ebyo mu matu naye olw'okuba nti nno si we kiri ng'abalabu bakyogera nti omwana amabeere gamutonya mu matu amabeere gamutonya mu matu ekintu ekyo ekirwadde ekyo kireetebwa kabootongo abantu abalina kabootongo be batera okuvaako ebitundu by'omubiri ebyo okukola damage okufubutukamu ebintu ebityo nti abalina engalo oziraba nga zijjamu n'enjatika esanika okuvulula amasiro oba amabwa abo aba mulina ebigere bitera okuvaamu ki era ekivundu kati kabootongo oyo yaleeta ebirwadde by'okujja ng'ovundavunda ebyo ebintu ebityo ebitali ate eri kansa nga tuze eri mu kansa nakyo kirala naye kati kino abantu abaatika engalo wakati muno ne mujja amabwa n'anyigamu nga muvaamu amasira kabootongo abantu abavunda ebyo ebiwanga abalwala bisinances nina ensi gye nagendamuko ne bakigandawaza baba bakigandawaza baba baki oba bayogera mazima simanyi ne bagamba nti abamu bagamba biva ku ddagala lye tujja nga tumira bwe nali mu nsi eyo nga tusoma ku byobulamu nali n'ensi gye natambulamu ko namala emyezi mukaaga nga tusoma ku byobulamu kati ne bagamba anti eddagala lino lye tujja tukozesa lye tujja tumira naddala ezzungu balina eddagala erimu lye baakoonako kale sitowa ddyogera eye nga bwe bato bo bali bannasayansi abali mu nsi eri bo batyo bakirowooza
0: naye kabootongo otabaddeewo wano
3: kabootongo abaddewo ebbanga ddene emyaka mingi
0: naye simanyi bwafaanana
3: kabootongo kiba kirwadde abantu botera okulaba nga babakuula amannyo amannyo gannuma nakula lino abeera kabootongo nako kawuka naye ekirwadde ekyo kyajja dda jajjange yakinyumizaako bakiyitanga bakawumpuli oba kikumpulira ike bwe batyo bwe kyajja wano eno kyakosa abantu bangi era baafa kati nga bwolaba siriimu bwaliwo oba kati nga bwolaba kansa bwaliwo kuba kati ne kansa yafuuka siriimu kati kyatta abantu bangi naye ne olw'okuba nti no abantu b'edda baalinga bayiiya oba baabanga bamanya ekiddako baakibajjanjaba naye nga kyaleetebwa muzungu mbu jajjange bwati bwe yaŋŋamba kyaleetebwa muzungu wano ne babakuba empiso naye jajja yaŋŋamba nti bwe baakubanga empisa abamu baalemalanga mbu empisa eyeeruma nnyo bayira wena kati empisa eyeeruma nnyo naye ate eri eyedda ye yakiyitanga kikato aga nti ng'omuzungu akutunga ekikato naye ng'ogenda okudde waka nga totegeera kati ekirwadde ekyo kyaleetanga skin okufa nejjangako ebituututtu kati kyaleeteranga abantu okugongobala kyaleeteranga abantu omusujja ogutawona kyajjanga bonaolaba bwe kirumanga mizoozi bwe zaalumanga abantu naye bajjanga bakigema abantu nga bakigema abantu nekijja nga kisaanawo kabootongo oyo kabootongo ye syphilis mu luzungu mu luganda ye kabootongo baamugemanga edda baabigemanga naye ng'ate be bajjanjabanga ne habo mbu be baasinganga okuwona era emiti gye baakozesanga ne banyumizaako olugero olwa Ssekabaka omu yali taliiwo kati Ssekabaka oyo bakyala be bonna baalwala ekirwadde ekyo kati baalwala ekirwadde ekyo ne batonya amabwa ne skin yonna yonna nekola kineefa kati ne wabeerawo omu ku bazaana abaabeeranga mu lubiri omu baalinga abakozi jajjawe n'amulagirira eddagala n'amugamba genda onoonye omuzanvuma nti ye omuzanvuma ogwo bwona ogufuna erinnya lyali ddala n'amugamba naye bwona ofuna omuti ogwo mujjanjabe bakyala ba Kabaka ne bajjanjaba bakyala ba Kabaka ne bawona kati we bakyala ba Kabaka be baawona Kabaka agenda okuyitayoko nga bakyala be baakola ki nga baawona n'ababuuza ani yaleesa eddagala ne bamumulaga kati bwe bamumulaga n'agamba njagala ndabe omuti ogwo kati omuti ne baguleeta ne bagumulaga n'agamba guno muzanvuma kati Kabaka kwe yava n'agugjako erinnya liri eryasooka then n'agutuma omuzanvuma era muzavu mogo tukuteka nnyo byogero by'abaana nnyo kanti abaana bano balwala ebinyaanya balwala o echi nkyera bideno bakiyita ebinyaanya bino bibanga ebitututu kijja ne kizimba bwe kiti ne byabikambamu amazzi kati ensonga lwaki bakola ebyogero ebyo okujjawo ennoga bijjiramu ennoga.
2: Radio Sapiencia, inclusive magazine.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Nkuruze ya magesi.
2: Radio Sapiens Nkuruze ya magesi. Mama mvanunji. Ah, waliwo wanabuziza birungi aneti. Birungi wevale kubera ko. Birungi ayagala nnyo kuwuliriza. Ayagala nnyo kuwuliriza program Z ez'enjawulo. Birungi aneti akwebaziza n'agamba ekibobe kye ki?
3: Ekibobe kirwadde nakyo kikwata mu nnyindo. Kati ekibobe ekyo omuntu avunda wano. Wana wasoka wana nnyindo okuva ennyindo weetandikira ne weekoma. Kati atochi
2: tebanda
3: okuva nyindo weetandikira bannaye omukikko ky'ennyindo wakati wa maaso naki kati ne kijja paka wane ate omulwadde w'ekibobe taba na binyama mu nnyindo atabaayo na bisayinansi ezibiri. Omulwadde w'ekibobe ye giba minyira nga gyejiwunya nera byonna byonna ezo symptoms za kabootongo. Ezo nazona symptoms za kabootongo. Kabootongo oyo yakosa nnyo nnyo obulamu bw'abantu. Olaba ne bana abantu abalala kandido ya tawuna infection ezo zitawuna buli sawa n'obalanga gwezinuma omusaayi gwe guba guli mu kabootongo. Kati kabootongo oli asikamanga obuuka okujja mu mubiri gwo. Kati mulimu kabootongo alwaza omusujja ogwogwo ogwakawungeeza omuntu n'abeeranga omusujja ogumulumirira obutawona ne gutwala emyaka ng'etaano naye nga buli lwatuuka saa kkumi ng'awulira olwewo awulira olusujjasujja olwo naye nga bwe ziwera ssaawa eyo nga ssatu ez'ekiro nnya ng'aba mulamu. Kati oyo kabootongo. Kabootongo aleeta amaaso okuluma. Edda yazibanga n'amaaso abantu ne bajjanga baziba maaso kati ekirwadde ky'amaaso abantu okuziba amaaso ekyagenda kikendeera. Bwali bulwadde bw'amaanyi nnyo era ekirwadde ekyo tukigeraageranyanga bw'olaba COVID bwe yajja. Nakuba nti Katonda yatuyamba COVID bwe yajja ate teyasigala mu bantu nti obungi asigadde alwadde COVID n'enkya ne luli nuli kayitamuuko olw'olumu. Olwo ssenyiga yajja kati najja n'aluma abantu n'afaanagana nga COVID. Kanaye nsuubira okuba nti emyaka gye ginaagenda okuba nga gyetooloola ekyo kijja genda. Ate n'eddagala emititu girina nakunyumizaako we najjanjaba COVID. Najjanjaba COVID nze gw'olaba.
2: Nani twana abadduka twayambibwa olw'embeera yaffe batugamba olw'embeera yaffe omukama yatuyamba nnyo
3: twalina ebiddo
2: ate ne twesanga nga n'ebiddo tubirina
3: twalina ebiddo
2: lwakuba twali tetumanyi kubanga kati okweyoteza okwo kwatutaasa
3: nnyo
2: kati ne bagamba abanywa kawalagi nti ate abo baali bulungi nnyo
3: spirit kali akawuka kafa spirit
2: kakati ne weesanga nti ate omuntu obulamu bwe buba nga bulungi nga tujja kugwa wansi
3: nga tosobola kugwa wansi era bambi abaafa be bano abantu abasinga okubeera mu bulamu obulungi obutali mu kakalu kano bulamu bwa SC wa ofiisi obwaki kyovala nga bagamba mbu COVID yajja yatta bagagga kati kubanga bagagga bo nze obulamu bwe mbeeramu ate n'oli si bw'abeeramu kati nze nkedde ku makya neŋŋena n'ennima akasana kanjokezza ntuuya nnyo enkoze buli mulimu ne nvaawo ne ŋŋenda ku ddwaliro lyange erweza ne nteekawo bye nteeseewo ababe mbaddewo ne mbawo eddagala lyabwe then n'enzija wano. Kati obulamu bwaffe bubaamu okukakaalukana kati ate amawugwe gano geetaaga okakaalukana n'ebbugumu nti nja genda nnime nga kozese kati ate oli eryajja okumala ebbanga nga ye talima oba nga talina bintu byasitula takakaalukana ne kati nze ŋŋenda ne nkakaalukana gy'oko mukakaalukana n'amawugwe gano kola ki okufuna omukka n'okuba omulamu gwe wennyini nnyini omuntu n'okuba omulamu nti tojja kutandika bino byakuwekera kwekwi nti ntambula n'ekirala okukola exercise abantu kola exercise dduka buuka omuguwa omutima gwo n'amagwe gugafiitinge mubiri gwo nti ne bwe naaba nziruka sijja kuwekeera omutima gwange valves ziggula ziggula nsobola okukudduka nsobola obutaweekeera kubanga ebyo bintu bibiri bikolagana amawugwe n'omutima buliwo okola exercise oba obiwubulamu.
2: Obadde okyali kabotongo.
3: Kabotongo.
2: Kabotongo ndaba wano highly contagious sexually transmitted infection. Sexually transmitted infection. Yogenda mu ddwaliro ne bagamba mbu kabotongo wa musaayi. Simanya wa musaayi. Jajjawo yamulina oba mama oba biki. Naye kakati abalala owulira nti kasita okola obwenzi nti nno ofunirayo kabotongo.
3: Osobola omufuna olw'ensonga w'omufunira weewano nti kabotongo alina symptoms nnyingi. Kabotongo w'amannyo tojja mufunira eri ng'ogenze mu bwenzi. Kabotongo ono avunze engalo ebigere ennyindo tojja mufunirayo. Naye ate osobola okufuna kabotongo ono wa kandida. Oyo aleeta kandida atawona. Nti bw'ona obeera n'omuntu ono yayeetakula takula buli ssaawa. Lazima nawe ojja kwetakula. Kabotongo oyo yaleeta infection. Kabotongo oyo w'omunnabaana. Nti oli abeera ne kabotongo n'abaana n'afuna amabwa. N'avunda. Kati obw'okyogera bw'oti oli alabanga obulwadde obw'edda ng'obutaliiwo. Ne infact weebuli. Okusinga ennyo bwe businga tuleeta ebyo ebirwadde lwadde ebyo. Simanya magumba gannuma, magumba geerya, gavaako empumbu, waliwo abantu bagamba nti amagumba galiko empumbu, amagumba geerya, amagumba gaalwala, ebyo symptoms za kabotongo. Kabotongo bw'ajja mu mubiri gwo anoonya ye wagenda kukola ki. Wagenda wajja okubotolera. Nti abamu nti yojja musanga nti alina kabotongo ye yajjula mbalabe. Kati oli n'agamba nti ze mbalabe oziraba nti ye. Za mu musaayi ne jjajja we yazirina ne maama we yazirina naye ng'ekirwadde kitambulira omwo bwe kityo. Kati ky'obula nti nze abalwadde be mbalabe ate mbajjanjaba allergy. Bw'omujjanjaba n'okozesa eddagala lya allergy ng'embalabe zikala nga zigenda. Ekikulaga nti ziri eri munda mu musaayi. Kati kabotongo atambulira mu misaayi. Abakyala ne bw'oba ng'oli lubuto bakubuuza mu ddwaliro ngeza okunywa eddagala. Ewamu waliyo kabotongo. Of course abaayo. Eriyo omulwadde wa pressure, omulwadde wa cancer, omulwadde wa sukaali, sickle cells. Zindwadde ettaano zibakola ki? Zibabuuza kitegeeza nti zibeera mu misaayi gyaffe. Kati awo kye simanyi oba bwe bazitubuuza ne babiwandika ku cards zaffe zetunywerako eddagala oba ate batuwa n'eddagala sikimanyi sikyetegerezanga. Ndaba budagala bwa musaayi kati biri sibyetegerezanga. Ekyo mbadde sikyetegerezanga. Naye bayinza okuba bambinga nabo tebalirina naye nga aba abuuza amanye obulamu bwo ndowooza bwe buyimiridde.
2: Kye kati ekibuuzo kiikino weebale nnyo weebalire ddala mbuuza mbuuza oyo mbuuza omwana bamujjanjaba bakyayina ebintu mu nnyindo.
3: Omwana bamujjanjaba batya ayina ebintu mu nnyindo. Omwana oyo tuyina eddagala lye tumuwa. Tumuwa eddagala ery'okunywa then ne tumuwa n'eddagala eritonyezebwa mu nnyindo. Kati ebintu ebyo bigenda bivaayo era bwe biba nga binyama biggwerera ne biggwaawo. Abadde tassa basanga omuntu kawanga kafirimbi kati nabeera nga wano wakutte. Ne waba muntu mukulu oba oyogera naye ogenda okulya nga alina sayinansi nayenza oluusi kusabisinga obungi nti nze abantu sibagamba. Bwe mba nyumya n'okuggyako nga tubadde ku kintu
2: kyanti nedda mama banungi abantu omanye ebintu kati oluzungu lwayamba. Omuntu avuga ze nina sayinansi era nze mpulira kiri bantu bakikozesa nnyo
3: bazina
2: nina sayinansi
3: ate bangi. Nze nalwalako ku sinanses naye nga ne bw'ofumbirawo empuuta sa kulya ng'ewunu myaka giringa 25 egiyise emabega. Kati nendwala kati bwe nava mu kyalo ne nzijja e Kampala kati nga basiikasiika ng'owulira naye nga nze sibulya kati lumwe emmere ya neiba n'esiriira n'entamu nevaamu naga ye n'omukyala sala n'oddira emmere yange nesiyabwe ne mugambadde sigiwulira kati nga looza kwekoza naye neebaza Katonda yampa eddagala ne mpona. Sinanses ne ziwona naye nga obeera ojja bwote mulisanga obeera okola bwote emere eneeno waba wamusiiwa kati nga busambira nga nyinza chikolo okumala esawa nga ndiawo eri munda nga wansiwa olumu nga ntakula amatu nenga tekamangala nenga takula nembiro munenga yuya kati kiraga nti eri munda waba walwadde nene mpona kati atenze sakimanya ndowozo wanti nali mulwadde wabu ali buto simanyi naye nalabirawo nga nkoze eki nengamba akino kati omukyalo yangamba nangamba walwale ekiwanga jukira nze nganze mu bwongo wange Katonda yateeka mu eddagala kuva buto nga bwe nagamba nti najjanja bandi muto kuva myaka 12-10 kati Katonda yateeka mu eddagala mu bwongo bwange era we namala ndoza nga wikemu nenfuna eddagala nendifuna nembuna okuva olwo nzijanjaba abantu ba sinuses era obasanga omukati mbuna obudde bwempa obulaba amaaso ennyindo n'amatu kati nebyo ebyo ha bibaluma nnyo ate nno bw'oba tokiwalangako kitawaanya ne muno omuntu ajja buli saali kati ezo wano waliwo ekibubi wano mbulago wano kibanga kinyira nyukase anyukase eyo ogiraba buloja ogikutulako ekitundu naye teggwayo ebayo eno mumawuggwe jukira lwolwala ekiwanga negana amawuggwe gakola ki galwala kubanga bano abantu babiri bakolagana bombi baminyira kati bwekityo bwe kiri
2: 0755408373 bibuuzo byammwe mama vanunja asobole okubiddamu 0755408373 ne 0788949302 yesimu yaffe webale nnyo webalire ddala mama okutuyigiriza kyotegeeza nti abantu okufuna obulumi mu nnyindo era kye kimu kyekyo bwe bulwadde bwogambye
3: iye
2: okay awo wakomye
3: kyekyo kyekirwadde kyekimu omuntu n'onyiga ku nnyindo bweti olaba bwoti oginyigako bwoti nawuliranga munda ekuluma oba noyagala n'okukwata mu nsoko oleyo ekintu ekikola ki kati ebinyama bino kasita bimerayo munda emisuwa gino gyereega kati bwe gyereega lazima giba giyinwa najja okufuna peyini kati obulumi obukwe buva
2: okay webale nnyo kutuyigiriza baatugambanga nti omwana yamira abayina ekibobe nti baba baamira kituufu
3: nakyo kisobola okuba nga kituufu kubanga omuntu bwamira ebintu ebyo tebifuluma era omwana asigala atokota asigala asiza mu nnyindo eringa munda aliyo ekitokota omwana oyo bw'omuwa eddagala omwana eyamira omuwa eddagala ng'akyali muto aba avaamu ebintu ebyo ebizzi bibanga bya brown bibanga ebirimu olusaayisaayi ate ng'asi lusaayi nga biranga ekintu era ekivundidde kati bambi bwakula ekintu ekyo kikula ekyo ekintu kikula kubanga kiba kyayingira mu busuwa obwo nga bukyali buto kati obalaba mu ddwaliro ezzungu omwana bamuteekayo akapiira ne banyiga bwe bati ebintu ebyo biremu okufuluma biremu okugenda ku kiwanga bakapiira bakasonsa kapaka eno kati nanyiga bwati lwanyiga bwati bijjira mu kaseke buli lwanyiga bwati bijjira mu kaseke Katonda bw'akuyamba n'ebiggwayo omwana abeera fayini bw'aba tebiweddeeyo era ajja atawaanyizibwa ekiwanga
2: Okay, Radio Sapiens enkuluze y'amagezi bibuzo byo mu byeninda kulaba nti mama Vanunja atuddamu kanga bwe ninda ekirala ennyindo zino nga bw'ogambye kubanga abasawo abazungu tuwulira bagamba ENT ear nose and throat omukugu abaya kuguka mwekyo amatu ear nose amatu nyindo n'obulago kakati ekyo kyoyogeddeko oba kugamba bwe batyo ekibobe naki eno kuludo ramatu chivate chigenda
3: yu. Ate chigenda yu. Echibobe chikoma wano. Ola mfesi yu wedi wafubamu chenyu wano wechiti. Nikijia wechiti paka mnyindo. Ne eri munda bichi, china wechiva. Nti, akatu unduka na akabera mwe minyira. Mwenu waguru mchiwanga. Akatundu wako katu ke, kaba kavunda. Nti akatundu wako kabila mwemira kaba kavunda. Kati akatundu wako kwe kavunda. Waliwe jivera wono jinyiza. Jona jono jinyiza jija kuba mivundu. Jija kuba jivundu. Elaba jinyize nso wera nzija zineza buru nezigu wako. Wakuma nyanti chiba chivunya.
2: God.
3: Tege deyo.
0: Halo.
2: Yesebo.
0: Weba ni tuwe ngeza.
2: Yesebo.
0: Kulo jionyo. Jumba buchi kwa kukino. Na umisao kwa kuleke hizi. Wakati manero kuhuzo umisao. Mpata wanyaze nigeri. Sigele zichi wanezi kukuro. Elano ya mingira kabo otongo. Imbana ya mingira mingira mingira. Jumba buchi kwa nene. Eka na akarara.
2: Yesebo.
0: Kwa ya kwa kwa ndela nyoka kwa mwendo wendeo
2: kariwa
0: nga kutambula elanga kwenye kanyo
2: kakudemu
3: kakudemu kakati chobu uziza chadabuza na gambo ila neyabe ila kabo otongo echo chirwade shechi wanga kabo otongo burwade na yebino biareta chiri abantu bano banyinza kigereranyiza ntya nti omuntu nga onobera ne sukari nofuna ekifo ku maso nengo lede sukari akuluma kati ye example wentu jinjo kuwa nti sukari omwina naye ate kigere kivunze kati kaboto nga abera nga kirwadde kiri munda mu mubiri gwo musayi kifuna we kibotolera nikigamba nti kati onagenda kulwala kino tunagenda lwala manyo nagenda kulwala kino kati lwe kijanga kaboto ngo yalese kiwanga nga kyekino kuluma chofula anti omuntu afuna bisaina nsezi ebyo nafuna okuvunda kwekiwanga nafuna okuvunda kwa amannyo abamu baba nakamwanga kabamu amabwa buli saawa gaona wiki ne gabira mugaona wiki kati ena abira abamu bavunda ekibuno ene namanyo je gayita nokisanga nge kibuno kyalwala nga kiriko ready era nga taswana kuyisa ako kasenya katika botonga aleta ebintu bingi symptoms nyingi nenga ziwonyezebwa yes ziwonyezebwa zine dagala
2: yaga
3: bimsiwa nnyo abamu bivaamu no oluswa olubi
2: kabooto
3: yabaka bootongo nebivaamu omusayi munjala abaka bootongo nebikala nokisanga nga chikaze nga chinanga chikozenga kasiliva nga chisiwufu nnyo abaka bootongo kabootongo alumisa ebigere ate nnyo kabotongo ye syphilis mu luzungu
2: kiri ekirala kyagambye
3: kati atecho kya allergy
2: bava
3: okutambula bava okutambula kati kya allergy nti buli bwatambudde omubiri guno gufuna ebbugumu kati nyuka seye ebembuka esituka waliwe bayatula olokwa nti abakozesa okutambula naawekera amawugwe ne gasindika kati amawugwe ne amawugwe ne gasindika ekintu ekyo kwanga ekyo kibeere eno mu bulago nenga kive eno mawugwe n'abantu abiraja n'abanga naye nga abuwakula aina kya sky ana kifujja kati aba techo kibe eno waggulu mu kiwanga
2: edagala kati edagala olina
3: edagala ndirina olaba okujja kwanga omuntu poze maso gaziba nga waziba amaso nga tolaba bwoti oyo muntu gasijanjabangako
4: mukyala
5: wanje daddy
4: okimanyita abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati kyoba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior ezava tunazisasula oluvannyuma
5: naye daddy lwaki tetusasula nga tukozesa momo
4: etuwa
5: n'omukisa oguwangula school fiizi za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo Ateno mwatu, mm-hmm. osobola n'okufuna loni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala, mm-hmm. esomero likozesa momo, lisobola okwewangulira vani. Okitegeera daddy?
6: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
7: Kyekyo kyennyini! Mwangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo, galina omukisa okuwangula vani, ko n'ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okufuna loni ya school fees ku momo. Nyiga star, emumu kaga tano star, munana noti hashi, obakozesa momo app.
8: MTN.
7: MTN Momo, erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuganya kwa kuangura, kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bonza.

0: kati abasajja bana abahosi bwe bawamba ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Sana okulaga nti balina amaanyi palamenti baagisattulula. Jukira palamenti oba olukiiko olukulu olw'eggwanga lino erya Yemen lwali lutuula Sana ne bagisattulula ne baga tetukyayagala palamenti. Ate mu Uganda ku mulembe gwa Idi Amin Dada waliwo palamenti naffe tetugyagala, nabo ne basattulula palamenti. Kati bo kye baakola okusingako ku Idi Amin Dada, because ye yagijjawo, tewaliwo palamenti, nga tukozesa amateeka bagayita decree, asalawo obusazi ne lifuuka etteeka. Naye kakati bano abahuthi bwe basattulula palamenti ey'eggwanga erya Yemen baateekawo akakiiko ne bakatuuma Revolutionary Committee, nga ke kakolanga palamenti naye nga kazinira ku ntoli zaabwe. In fact kaalimu bantu baabwe. Omulangi atadeka Nkuruza Magezi, ngezaako okulaga amaanyi g'abahuthi then tutuuke wali ku kinyusi, because gavumenti erangiridde kati tugenda bakuba ebitundu byonna bye mwawamba tugenda bafumulayo tubatwale ng'ebigwa tebirondwa. Luno lugenda kuba lutalo kafungula nkete. In fact luno lugenda kubeera wakati wa Saudi Arabia ne Iran, because Iran yeri emabega w'abahuthi, Saudi Arabia yeri emabega wa gavumenti ya Yemen be bagenda okwekuba. Otherwise gavumenti ya Yemen ebyaddala banabayekera tebasobola, ebyaddala tebasobola. Ate nga ne Saudi Arabia era naye ejja kwekwetuka nabo, tejja basobola okujjako nga wayingiddewo omulala. Kakati wulira, ng'oggyeko ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Sana, abahuthi bano tugenze okutuuka olunaku olwaleero nga n'omwalo gw'e Moka ku Red Sea nagwo baaguwamba. Bino nabikutegeeza gubali mu ttaano, omwalo gwonna guli ku Nnyanja Myufu baagweza be basolooza omusolo, buli kimu ekigenda maaso be bakivunaanyizibwako. Ng'oggyeko omwalo guno gumanyiddwa nga Moka, waliwo omwalo omulala baguyita Bab al-Mandabu ne guno baaguwamba gubali mu ttaano. Obuzinga obw'enjawulo ku Red Sea, waliwo akazinga bakayita Hanish Island kano bakawamba, waliwo akazinga akalala bakayita Mayun Islands ne kano bakawamba, waliwo akazinga akalala bakayita Zuka Island nako bakawamba. Twogera ku balwanyi abahuthi bayeekera ne bayina amaanyi, balina ebyokulwanyisa, bayina buli kimu ekisobola okubateeka mu gavumenti. So awo mbadde ngezaako okulaga nti abahuthi si mmere kulya, era mbadde ngezaako okukakasa nti baamaanyi. Nabwo ekityo gavumenti bwe erangiridde nti egenda kubafuumuula mu bitundu bye bawamba, ekyo si kyangu yadde n'omundi n'ogumu. Ani alangiridde nti bagenda kubafuumuula? Kanzi kye tutandikira awo.
1: Kyenda mu nnyaka tonyesennya fama Radio Sapiensia, Nkuruza y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
0: Kyenda mu nnyaka tonyesennya fama Radio Sapiensia, Nkuruza y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Ziri mwenda azizi zino zimaze okubeera nga zikonka ku ssaawa 11 ezakawungeza ku lunaku olwaleero. Webale nnyo okubanga otadeka Nkuruza y'amagezi, oli nnyo okuba nti n'ogenda maaso n'okuba ng'oli zakkiriza soka nkujjukiza kubanna ffe aba Trust Funds Uganda baga nti n'okubeera nga oyisayo weekend eno noba nti no obagula kesimu ey'omulembe oba si ekyo n'olambula n'olamuza, baga nti no webale nnyo okuba nti ne waba okyaliddeko ku wiikendi kali no baga nti n'amasimu we gali ag'omulembe. Jjukira guno omwaka 2026 tweyama nti buli simu gy'otugulako tukuwerako ekirabo. Jjukira ffe kuvadde bw'otugulako esimu tukuteerako screen guard ku bwereere, ffe tetutunda screen guard tugikuteerako ku bwereere, then ne tukuteerako ne cover ku bwereere. Screen guard nno weewuunye gw'olondamu gy'oyagala, zibeerawo nga mpitirivu nnyo n'ogamba mu ntereka eyo ne tugiteekako, then cover noga montereke iyo ne tukutera customer ntine simu ojituguzeko screen guard tujitekako ne cover ne tujitekako. Ni hati tuwaga manti 2026 buli simu jogula tukuwela kechilabo. Tuine simu chikacha Airtable eno nakugantino iPhone model eringa iPhone 17 Pro Max, storage ya iyo eri 512 GB, ya 4G internet nungi nyo kubanda bana bakola zira hivyo. Kati eno Airtable tujitunde mitwalo asatu mumwenda mukenda ni ubango ojituguzeko tukuwela kechilabo echa smartwatch. Na ungano smartwatch enewela sawa na inga tuji connectinga kusimu yo. Katuwe tuji connectinga kusimu yo, gweba kubile simu nge simu bade tojina obo jile simu nyumbo jichajinga obo jile simu duka obo jile simu office obo jile simu wantu onumwana yuzo kubanga ya jukute azanyira ko game. Kati simu wene vuga ne sawe ne manyidu anga smartwatch ya kuvuga ere simu osubulu kubango jikuwa tila kusawe no ne manyidu anga smartwatch. Lesu katuga matunu jangu obirengo tugula ko eya

0: Richardson Niyo yali omuyizi ku ssomero lino ne Alex Mugalula eyali addukanya omudaala gwa chapati mu kifo ekimu ku by'obusuubuzi ekiriraanyeewo bejerezeddwa oluvannyuma lwa kkooti ewozesa emisango okukizuula nti oludda oluwaabi lwalemereddwa okuleeta obujulizi obumala okunyweza emisango egy'abavunaanibwa bano omulamuzi omukulu owa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba yejereza ababiri bano emisango gy'obutemu okugezaako okutta okukuma omuliro mu bayizi n'abantu n'okugezaako okukuma omuliro mu bantu n'asalawo nti oludda oluwaabi lwalemereddwa okakasa awatali mu kubuusabuusa nti beetaba mu misango gino ng'awaayo ensala ye omulamuzi Nakintu ategeezezza nti ku bajulizi 16 abawaabi ba gavumenti tewali n'omu yateeka butereevu omuwawaabirwa mu kifo omusango we gwakoleddwa era tewali n'omu ku bajulizi yawa obujulizi nti yalabye abavunaanibwa nga bazza emisango oba okubawulira nga bateekateeka olulumba luno Pulida oba munnamateeka w'abavunaanibwa bano Sam Ssekyewa ategeezezza nti okusalawo kw'omulamuzi kulaze nti wakyaliwo ebituli bingi n'obutali busobozi bumala eri ekitongole kya poliisi ekikola kunoonyereza
1: omulamuzi bwetegenezza ensonga ezo n'alaba nti bano baabali babawaayiriza emyaka 7 n'ennaku n'emyezi 11 abayizi bano nga bali mu nkomi ekintu ekyo tekibadde kintu kya bwenkanya eri abayizi bano bennyini abaleetebwa wano nga bavubuka bato nze nabalaba mu 2018 nga bavubuka bato wamu n'abazadde bennyini abaayokebwa abaana abaafiirwa abaana wamu n'abo abaana abaafuna ebisago eby'amaanyi wamu ne community yennyini abayizi bano okubakuumira kwali mande ebbanga lino pampu tebafulumye tebafunye bbeyiro naye ate kkooti n'ezuula nti ekyamazima tewali kye bamanyi kituleese essanyu ngaffe ababadde babawolereza kubanga si kya buvunaanyizibwa si kintu kirungi poliisi okukwata okukwasa omuntu n'emuleeta n'emusiba wansi eyo ku pulizoni ng'ate talina musango na gumu gwe yakola wabula ne kituleetamu okwenyika nti omuntu asobola okujja mu ssomero n'alyokya ne wajja n'abantu ne beewaana nti be basasudde okukola ekikolo ekyo poliisi n'etabafaako n'ekwata obukwasa abayizi abatalina kye bali nekwata omuntu eyeekolera bizinensi ye emaanya nga Edison yali akola bukozi chapati naye poliisi yo neegamba nti abe banno era
2: omukristu n'ekereziya
0: mu kitundu kyaffe eky'omukristu n'ekereziya tukuletedde bwana mukulu wa parish MPJ Father Deogratius Kibi ng'akubiriza abantu okweyisa obulungi kubanga bwe beeyisa obulungi nabo bajja kubayisa bulungi yonna bye banaabali
3: nze omuntu agenda mu kyaki nga mubi ofundako atasaba naye nga muntu mulungi omuntu asembera n'ofuna amasakalamentu naye ngaoli muntu mubi nga n'ekyalo kikumanyi n'ewamwe nga bakumanyi oli muntu mubi yesu ayogedde ku bintu bingi naye nja kujjamu ebintu bibiri nasomako akatabo amateeka 15 agakuyamba okubeera mu nsi emirembe amateeka abiri erimu lyali positive erimu negative erya positive ligamba kola omuntu ekintu kyoyagala bakukole that's positive then n'ekirala tokolanga muntu munno kintu kyotayagala bakukole
2: omukristu n'ekereziya
0: nesenya asembayo mu lugero lwaffe olwayo lugamba nti atakusonyiwa naawe tomusonyiwa ennyanja ekuttoomira atakusonyiwa naawe tomusonyiwa ennyanja ekuttoomira olugero luno lutegeeza nti omuntu bw'alaba ekyagala okumutta ateekwa okwerwanako nga bw'asobola naye okubeera nga tattibwa 16 zeziise ku ssaawa 12 nze Olivia Nabagala mbaagatiza akaseera akalungi
2: ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC
0: bino birango byanjawulo gwe munnayuganda ayagala okulya omugaati omuwoomu amandaazi cakes ne buns weekwate aba family loaf limited abasangibwa Natete Masaka Road bano bakukolera omugaati gwa butter loaf omuwoomu ate nga guwangala ebbanga ddene okuva ku kilogramu emu okutuukira ddala ku buns ate nga mulungi okamala gisangibwa amaduuka ne supermarkets wonna mu Uganda okumanya ebisingawo ku banooti 7548581 oba nooti 7758989 mukakensa gomite olunaku olwaleero bano be basuubirwa kuliko Bugembe Alvin Senado Simon Cleve Kisitu Edrin Chicharito Emmanuel Musaibo kwata kadde kakensa agenda okutuuka nga mwatuuseda ku nsonga ezikwata kukomya wempapula ezi eri abo abandyagadde abeesimbawo ku bifo by'obukulembeze wa Fans Club ku mutendero gwa National tubajjukiza nti okomya wempapula kutandika nga 7 okutuuka nga 8 omwezi guno wano ku Radio Sapiencia okufulumya amannya kwa kubawo nga 14 omwezi guno kampeyini zitandika okutuuka nga 2 mu November empapula zino zigenda maaso n'okutambuzibwa eyo kale abafanzi musabibwa okuwagira bannaffe ebifo bye bali mu kwesimbako kuliko ekya President, Vice President, Ssaabawandiisi Omuwanika, Ssaabakunzi wa Welfare n'omukwasa w'empisa. Charles Katabara abajjukiza okukwata obudde n'ennaku z'omwezi ezo okulaba nti mukomyawo empapula nga 7 ne 8 omwezi guno.
2: Tenda munya katunye senya fama.
4: Oh mana nasanga. You're the best guy. Oh kuri yo musanga. Nasanga. Kasimu kasamsanga. You're the best guy. Oh kuri yo.
2: Radio Sapiencia.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Business yoteri kula, gato jiranze, nwachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, chizimbe chiu okorera. Nukutegira chichicho baguza, ovacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiencia ensambia, olange na fe, sibizi huo. Okutufuna, jangu nyo, kuwabukubi kunamba zino. Noti musamfu tano biri, munana muenda musamfu, mukage mumunana. Ova, plus biri tano mukaga, biri noti noti, muenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
2: Singo omuntu yenna akusabebi kuwata kwa akaunti yo kuterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna akusaba sente mu ba pin ye yechama oba pin yo okozesa nga ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ngoyagala okutekayo oba okujjayo sente. Singo omuntu yenna akusabebi byokozesa okugula wa akaunti yo ngo okozesa omutimbagano.
3: Bera bulindale ili yaba fili. Tuwa mtu ye nari kuata kwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Bulile bintu kumitimba gano. Ngo kwa sisemi kupita website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani jamu mune Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobwa.
4: Obadde okimanyi ndio sobola okukuba esimu ezitali ko komo kumanda mobile. Nedda tu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku 3. Nyiga sistemu nyamwenda sistemu hash. Ojja kufuna enyongereza ya 3 nedda chike ziwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koleza. MTN erungamizibwa kitongole kivunanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga. Kakati nga weyambisa sente agent yenna osobola okusasula tuition wa Ivanda University. Teka sente ku Old Mutual Unity Trust. Kune kusala mu bank account. Era teka yino kujayo sente kugonza pe wallet yo. Tenda munyaka tunyese nyafama.
5: Oh mwana nasanga. You're the best life. Oh liyo musanga. Nasanga. Pasimu pasamsanga. You're the best life. Oh liyo.
0: Radio Sapiencia.

0: Alright, wabali nyo, gwena jekumiteko, chienda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, kaungeza kwa unakorua lero. Ngawuli jo, katimba kabia mizanyo, extra, yenze pade seruma gombebez, okubera nga kutambza, tugenda kubera nga tambla fena, baka wali kusawa egenda kubere, wenje okubera nga mkwere kereza, atao programu mrongo, tieja kubera ngeja, eberenge kuongera yo kusaidia yo. Akatimba kebe mzanyi extra tutambla ne 22bet gulao account. Osoburo kubera ngo ziba ne 22bet. Changunyo kubera ngo gulao account gena musimu yo. Wogenda ku internet uja kubera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe eja kubera nge jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chinye game. Juza ambye wakusaba kuri amanyago nini namba yo. Namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22bet ensonga zona ziberenga zitambula atanaweza abiri mwetanto kirizwa kubera ngo siba kyokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa tuli mu UEFA Nations League yekulembete kakati gwa yagala kusiba ku options zezenja olwa ali ku 22bet mu Nations League unako olwa lero timu yegwangiria Cyprus egenda kubera ngezanya la Tivia gwa sawe egenda kubera mwe yakawungezi kusawa zigenda kubera 3 deda chika 45 egwangiria bu France bakubera ngabazanya Belgium eyo ngoma France ne timu yegwangiria Belgium gwa sawe zigenda kubera 3 deda chika 45 then kubude bwebum Italy bakubera ngabazanya gwangeria take atenga timu yegwangeria Northern Ireland yakubera ngezanya Georgia Ukraine yakubera ngezanya gwangeria Hungary atenga Romania bakutungane gwangeria Sweden kusa Montenegro okubera ngabazanya timu yegwangeria Armenia nolweche emipira eyo jonna ku 22bet kwejiri nemirala gwe kasitobera ngo siba ni 22bet toina chogenda kubera nga wejusa options nyingi zisobola kubera ngo sibako atera busiba nokuwangula kubera mu mbere eyo nolwekyo siba ni 22bet embera eberenge kutambulyanga boyino kubera nga etambula buli kimu kiberenga kitambula kasitobera ngo siba nabuvunanyizwa tanaweza abiri mwetantu kirizwa kubera ngo siba awo wino kubera ngo tambuliza ku side eyo embera neberanga etambula tandika wiki ne 22bet 22bet league zigenda kudda weekend yeno ino wiki jetandise kati oyino okubera ngo obera gumite ngo manyi wawo ino okubera ngo yita noberanga osiba 22bet noberanga embero jitamza ku side yeyo so ye 22bet tanaweza abiri mwe tatu kizwa kubera ngo siba atina wasiba berango siba nobuvunanyizibwa mu mbera nga bwetambula kakati obutamala kadde kona pinje bitambudde unakola ero kusaidi ebye mizanyo na ye yaliko omusambi wa club ya Arsenal yaliko omusambi wa club ya Arsenal ayitibwa Willian Bogis da Silva avuddeyo na ataakaka Willian era akakaka atadde karabika by the way karabika katambula kubatendesi bonna nadala ngo omutendesi anabeera omulungi kubanga Willian akakaka atadde ye mulugunya ku ngeri gy'ataakwatibwa mu bulungi ku klabu ya Arsenal watenga yava ku Chelsea nga wangu byalia wangu dene bwe yajja kutimia Arsenal ebintu tebyatambula nga bwe yali abibala kwanga Willian Bogis da Silva agenda kuva ku club ya Chelsea yali awangu de Premier League 2 that is season ya 2012-2015 ne 2016-2017 kati nagatako ne FA Cup em nagatako Carabao Cup em ne UEFA Europa League emu jia wangula na ye boyaji ya kutimi ya Arsenal alaga ebintu tebyatambula nga ebyali bino okubera nga bitambula era ye vuma omutende saitu wa mikera atetanga agamanti ateta alabika teyamwagala oba yaliita mwetaaga kutimya Arsene Wilian wadenga byonna yali abikoze ngagezeza kukubira nga buli kimwa kitambuza ku club ya Chelsea naberanga wangula bya wangula naye alaga nti bweyajja ku club ya Arsene omutende saitu wa mikera ateta teyalaga nnyo mbeere eraga nti amwetaaga wadenga yajja ng'oyomu ku basambi abalowoozebwa nti agenda kubeera ng'akola bulungi ku klabu ya Arsene mu mbeera nga bwe yatambula naye avuddeyo neemulugunya n'agamba omusajja oyo ateta tayagala basambi olwo abasambi batayagala era ndowooza meseji abadde alina abasambi abamu bagisindikira kubanga kasita ateta akuta aba akutadde kasita abeeranga ateta ali principled kasita afunamu ka instinct akagamba nti oyo simwetaaga oba oyo biganye awo abakitadde abakutadde kati ndowooza ekyokulabirako ekyamangu yali musambi ayitibwa Pierre Emerick Aubameyang ateta bw'ajja ku Arsene Aubameyang y'omu ku bastars abali ku ttiimu ya Arsene naddala mu kuteeba goals naye bwe yajja yakolaki yamusenza luti n'alaga nti oyo sijja mukozesa era okukakana nga Aubameyang avudde ku ttiimu ya Arsene kati ne Wilian Bogues da Silva avuddeyo n'abeera nga alaga okwemulugunya eri obulamu bwe ebbanga lyabeera ku ttiimu ya Arsene okuva 2-2 mpaka 2-2 mugumu naye ng'alaga nti omutende saitu wa mikera ateta si mwangu yamufuumuula kati ali eyo ku street awanda bigambo awanda kino awanda kiri buli kimu ne kibeera nga kimutabukira mu mbeera nga bweyitambula. By the way, Wilian Bogues da Silva y'omu ku basambi abava ku ttiimu ya Shakhtar Donetsk wali mu ggwanga erya Ukraine. Ttiimu ya Shakhtar eyo eyiseemuko ababraziru bagifuula kubo mwe bayitira kubanga nzijukira n'omusambi ayitibwa Fred yali ku ttiimu ya Man U yagendako ku ttiimu ya Fenerbahce wali mu ggwanga erya Turkey sawa zino yaddayo ku Atletico Mineiro wali munda mu ggwanga erya Brazil naye Fred bwe yali ku Shakhtar bali bamutwalanga Katonda kati Pep Guardiola nga ye nabagamba nti Pep Guardiola olumu abeera n'obukodyo obwe asobola okukutomeza Guardiola n'agamba Man City yeetaaga Fred Man U n'egamba Man City twaleka omusambi naffe tumwetaaga takubye midfield aleeruka kati Man U n'etwala omusimbi ogwo n'egenda ku mbiro ez'amangu n'ebeera nga efuna omusambi ayitibwa Fred naye bwe yajja akapiira yakuba katono kati sawa zino ali ku ttiimu ya Atletico Mineiro wali munda mu ggwanga erya Brazil wazanyira kati Shakhtar Donetsk ne Wilian gye yava aba Brazil bali balifuula kubo ku Shakhtar lwakuba nti kati ebintu byatabukamuko bino ebyentalo Shakhtar manyi eva mu ggwanga erya Ukraine Shakhtar Donetsk then ebyentalo byabatabulamuko embeera nebeera nga tekyatambula mu transfer nga bwe yali alina okubeera ng'etambula naye abasambi aba Brazil bayitanga nnyo mu ttiimu ya Shakhtar Donetsk okubako wali mu ggwanga erya Ukraine nga bajja nga bazimba olutindo olubaleeta mu maclubs ag'amaanyi kati ate Wilian y'omu ku baalya ku ssente eza Anzima Chakala abajjukira ttiimu ya Anzima Chakala okubako wali mu ggwanga erya Russia ttiimu eyali egula buli kiramu nga bo bayina amajja bajja na bubando tebakukkiriza kuteesa basiba busuuzi mudidi ku meeza kati Wilian y'omu ku abasambi zijukira 2013 n'agenda ku ttiimu ya Anzima Chakala wali munda mu ggwanga erya Russia nabeera ng'azanyirayo k'omupiira. By the way, Anzima Chakala bwe yajja n'omudiidi gwayo n'abasambi okuli Samuel Eto yamutwala n'akubirayo k'eddiba abasambi nga Roberto Carlos yagenda ku Anzima Chakala nabeera ng'akubirayo eddiba mu 2011 kubanga baali basajja ba mudidi bo tebateesa bagamba twagala ono ne bw'oba osambira Uganda nga bakwetaaga baali baleeta buleesi ssente kati ligi ye Russia nepuka ya amanyi nganzi banchakale eyo egula abasambi abebei wa basambi bastaz abali abamanyi kulukalo lwa bulaya mwe mwagende abasambi nga Eto abasambi nga Roberto Carlos mubiri 11 then abasambi nga Willian 213 nabiranga agenda yo ku binagenda kudde Bungereza nga asose kunonya mudidi wa kunonya kumaja wali mudamu kwangiria Russia ku timu ya Anzi Machakala kakati yevuma mikera ateta olwokubeeranga spero ye ku club ya Arsenal tiyali nungi mu mbeera nga bwe yatambula naye bwe bitu ebitambula yalaga nti ateta yali musajja mubi era yamuleetera okubeera nga alemererwa kapiira ku timu ya Arsenal mu mbeera nga bwe yatambula ngabwe yakikola kwa bumeyanga omanyi abatendesa abo abali principled bafumula nnyo abasambi kati nga bwe tulaba Pep Guardiola yeja ku timu ya Manchester City nga tulowooza yeya tule yomu ku basambi abali top ku timu ya Manchester City naye Guardiola olwajja yalaga gamba namwisamu olugayo era okukakkananga amufumudde nga bwe yakikola ku Barcelona kubanga era tule yaliko ku Barcelona era Pep Guardiola bwe yajja yalaga tamutegeera kati n'ateeta bwe yajja ku Arsenal yali alina okubeera ng'ayera mu kkubo ebyo ndooza mwe bakamero awagizi ba Man U mulina okubeera nga mbitegeera nti olumu omutendesi alina okubeera ng'ayera bw'asigala ku ebyo ebikadde byasanzeewo era ttiimu esigala ku ebyo ebikadde byasanzeewo era owunzika gamba ttiimu tekyukanga bagikuba kubanga mutendesi aba tali principled nga tamalaayo gamba nti nze nstandi nga oba gwani nga olaba George Jesus bwe yafumudde Cristiano Ronaldo ku ttiimu ekwangirya puuti gunamugamba muzeyi bw'oba totambula na principles zange kite Ronaldo n'ava mu nkambi kati olumu abatendesi w'oba oyina kyoyagala okukola oba ne byoyagala okukyusa ku ttiimu ebeerenga ekola bulungi olina okubeera nga bufaayo namukadde George Jesus ate yatendekako Ronaldo ku Al Nassr yagambye bwe bw'oba oleeta mampaati enkambi gifulume n'amufumuula n'ebigambo n'awanda era ne kati n'omuzindaalo awanda n'afumula ebigambo kakati yembeera eyo nga bw'etambula ku saidi eyo kale njagala gwasiba ku mipiira obeere ng'ogenda kukolya ombebezi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende ku 22bet obeere ng'osiba bannayi leero lunaku lwa Mande tutandise wiiki empya wiiki nga tuwunzika international break wiiki eyina okubeera ng'etuwa ku ssente wiiki gy'olina otandika ng'onoonya akasente akagenda okubeera nga kasiba league ez'amaanyi zigenda okubeera nga zikumawo wiikendi eno kati njagala obeere nga weeseetinga omanyi nze nagamba ombebezi yagitandikirawo ne tubeera nga tulya ku majja kati buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebezi kinataddeyo ekiro ekikesiza onaku olwaleero yebadde ttiimu y'eggwanga erya Thailand ey'abakyala under 17 okubeera nga ekuba nnya ziro kule kisiko Thailand okuba nnya ziro kule kisiko nagitadde ku kibimba kati buli amanyi wafunye ekibimba ky'ombebezi gwe genda obanje ssente yatuwaledde amajja guwedde nnya ziro wadenga half time gukyuse biri bwerere wabadde okembere y'obunkenke nga tugamba omanyi collect score obuzibu bweyina nti obeera otya ogamba ttiimu tekuba nnyo eziyitawo kati okugezanga ogwa Bungereza ne Croatia nali wano ku lunaku lw'omukaaga ne mbagamba Bungereza ejja kuwangula naye collect score gyendadde ku dokiti genda obeere ng'ogifuna kati Bungereza yakuba golo naziduumuula n'ayisaawo okusinza ku collect score gye twali tugitumye kati ne guno ogwa Thailand kasita gukyuse biri bwerere nga twatumye nnya ziro ne ngamba abasajja tebayitawo ne baduka ne bayita ewaka naye ngeze okulaba nga bwe twakitumye nga bwe kitambudde ne gubeera nga guwedde nya zero mu mbeera nga bisobodde okubeera nga etambula kakati nga twakalya ekibimba by the way elisiti esoose okubeera ng'erya olunaku lwero olunaku lwa mande njagala kutandika wiiki buli muntu abeere ng'afuna kasente weekend kagenda okubeera ng'akozesa banaye omusajja temugayalirira omusajja yayina ezaffe kwe tulina okubeera nga tuzijjamu temugayalirira kasi tobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudaagulu yayina ezaffe njagala buli awuliriza omubebeza essaawa zino genda ku doketi obeere ng'ofuna ekibimba kyentaddeyo kikola odi 8 ntaddeyo ekibimba kikola odi 8 tulidde guno ogwa Thailand ebadde odi 65 ebadde odi mpewufuwefumu naye ekikulu tulidde kati genda ku doketi obeere ng'ofuna odi 8 genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate n'oweza 25 okkiriza wakubeera ng'osiba ojja kunyiga 2:17 3 #. Tujjeyo fenna ku 2:17 #. Kiberu Ivan Ejireko gamba otya. Njagala ogende ku dokiti obeerengo jjayo emipiira genda ku 22bet obeerengo obebbera ate naweza 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ate naawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa nga twakalya ekibimba kya Thailand. Kinataddeyo ku duketi ekiro kikezza olunaku olwaleero kyova bagamba nnyo ku 22bet kw'oba ogenda buli mupiira gubeerayo oba under 17 oba under 19 buli mupiira gubeerayo kati njagala buli awuliriza omubebezi genda ku duketi ogye ekibimba kyentaddeyo kino ekibimba kyentaddeyo layini owafudde ekibimba kino ekituwadde ssente zeezimu genda obeere ng'okifuna genda ku 22bet obeere ng'oteekamu akempisi gw'oba oyina 5 oba oyina 10 oba oyina meka nebiba 3 gwe genda obeere ng'oteekamu akempisi tubeere nga tubebbera mpolampola kodi yombebezi yeeyo *217*34# ojja kunyiga *217*34# tubeere nga tutambula agamba atya kiweewa ebweyogere naye aŋŋambye sebo egyo tekikkirizibwa mu mateeka mpa ku nnamba ya Nakirijja Mary omu ku abo be tusiba nabo nedda ssebo Nakirijja Mary muleke ayiriba ebibye kati kiweewa Ronald ebweyogerere asaba nnamba yanakirijja Mary kale bwetwe tugenda okubeera nga tambula genda kukodi obeere ng'ofuna empiira wiiki tugitandike nga tuli gumite genda obeere ng'ofuna ku mipiira genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2:5 okkirizibwa kubeera ng'obebbera nga twakalya ekibimba kinataddeyo ekiro ekikezza olunaku olwaleero genda ku doketi obeere ng'ofuna ekibimba kyentaddeyo nkugambye kikola odi 8 genda obeere ng'okifuna genda ku 22bet obeere ng'osiba ku sayidi eyo nyiga kodi yombebezi obeere ng'ofuna ekibimba ekyo ng'onyiga *217*34# ojja kunyiga *217*34# tubeere nga tubebera ku *217*34# wetuba tuyitaawo obeere ng'ofuna ku mipiira genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba banange njagala wiiki tugitandike nga tuseetinze embeera kapeesi tukawanike wiiki tugitandike ne kapeesi kubanga eno yeetaaga okubeera ng'osonda n'obeera n'amajja nobeeramu ne kapito kubanga wano wetugenda ekijja si muntu wegenda ku kodi obeere ng'ofuna ekibimba alidde ekibimba toteekamu nyingi maintaining a stake yo bw'oba ataddemu 10 lw'oba osiba onyweze kapito abeerewo kati wano wetu genda wetaga kapitonga ategerekeka kusobola kubiranga omusajja tumwabya patero tumwabye lumba kudoke tyoberengo funa mpira genda ku 22 beti oberengo siba kodi ombebe ziyo lisiti yakulembeddemu chechibimba ne ordinary ekibimba ne ordinary ziri city biri ezikulembeddemu akaongeza akona ko lwalero njagala nkomye wana ekiro mukaga paka musanvu ngabu wachiri buli muntu atandise okuzimba ka capital gwirumba kudoke tyoberengo funa ekibimba chechikulembeddemu gendo berengo funa ka ordinary gina ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba navunanyizwa atana wese abiri mwetanto krisba kupera ngo siba oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash nyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash wobo itao nyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash katono nyo katuwe kumbu waka unuzije binji ibitambu doo na kuruwa liru
1: singo mtu ye na kusababi kuata kwa akaunti yo kuotele kila sente mu bank singo mtu ye na kusaba sente mu bao pini ye ye chama oba pini ye joko zisango ugenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekoze sebo mulundi gumu otp ngoyagala okutekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokoze so kugula wa account yo ngokoze so mutimbagano
2: bera bulindale eri abafiri towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya atm oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ngokoze sebo kupya website ejsdk mugoli nacho buza kuwa kunamba za festali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank ngabakula gani da wamune Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateeka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, bili zero mkaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tanu munana, bili zero mkaga. Oba noti msambu tano bili. Satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
4: Kakati nga weyambisa sente agenti ye na. Osobolo kusasula tuition wa Ivanda University. Teka sente ku Old Mutual Unity Trust. Kwenye kusalamu bank account. Era teka yono kujayo sente kugonza pe wallet yo. Tenda munyaka tunyese nyafama.
5: Oh mwana nasanga. Oh uliyo nasanga. Nasanga simu kasa msanga. Oh uliyo.
4: Radio Sapiencia.

0: Alright, wabari nyo gwe na jekumideko chendabu nyakutunye zenya Radio Sapiens chapia tambla na katimba akewye mzanyo extra oline pade selma gombebez tuchabe bera ne 22 bet kula u account ya solo kwera ngo 22 bet atera polichimu uverengo chitamzanga wechino kwera nga chitambla changunyo kwera ngo kula u account gina msimu yo uogenda ku internet uja kwera ngo teka 22bet.uk website yafe ya kuwe rangi jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juzambie wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yesim kati wali awali promo code uja kuwe rangi otekao akatimba awali promo code uja kuwe rangi otekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kuwera nga wega takutwen tupet ensonga zona ziberenga zitambla tanaweza aviri mwetani tokirizwa kuwera ngo siba atena wa siba bera ngo siba nobuvunanyi siba agaka gwao galaga umutendesi wa club ya Manchester City Enzo Maresca yesinka nye abamu kubasambi kutimu ya Manchester City kubigenda maso nga ngo mku wonero ogeza ako bagumia obo kukakanye mbeera nga bwe tambula Maresca yasinga nyaba abamu kubasambi wa timu ya Man City omanyi ebigenda maso bingi emisango kumpi ejiri mu 10-15 eja abasingisibwa watenga batekateka okubeera nga bakola appeal gensubira nti bagitaddeyo binje bicha atambula kati Enzo Maresca yasinga nyabasambi okuba kakanya mumbera nga bwetambula okugenda maso kigambibwa abakulu ku timu ya Manchester City bagenda kuberanga nabo basinka nabamu kubasambi era okusinza kuma ulile agaka gwao galaga nti kuluna kuluo kuna abakuru ku timu ya Manchester City bagenda kubira nga basisinkana abasambya bonna baberenga boogera nabo n'okubagumya timu esigalenga etambula nga bweetandise campaign ng'ekola bulungi nga bweyina okubeera ng'ekola omanyi ebimu ku byagwamu enkyukwe yali nkambi ya timu yeggwanga erya Bungereza mugina emisango abasambya bali ku timu yeggwanga erya Bungereza okuli Magwei Eriot Anderson then orally batya nnyo kubanga enkambi ya Bungereza abasambi bonna bawanda ebigambo ku misango gya Man City kakati abasambi nga Philip Foden Anthony Semenyo biwamu kwabo abasinkaniddwa omutendesi aitibwa Enzo Maresca ngagezaako okubeeranga agumya ekintu tekiyiika agezaako okubeeranga akiyoolawo ebisowaani bikiyoolewo abasobole okubeeranga ttiimu ekola bulungi nga bwebadde etandise campaign mu mbeera nga bweetambula so ebya Manchester City bikyali biwanvu mu mbeera nga bweri mu kubeeranga etambula abasajja balayika bali kumite bikyali biwanvu nno bichari biwanvu ddala ano abasajja ba male football bakulaga Enzo Maresca nga omanyi afanana muko Pep Guardiola nga atuuka okumitinga abasajja aga abagambe tukinyweze tusoke tukinyweze ebisigadde tunabiraba oba tusalako obubonero wa busaliko naye tukube diba kati Maresca yawa meetings kulwokuna olwa wiiki eno kusinza kugaka gwao galaga nti banagaga bagenda kubeera nga bamitinga abasambi boogere nabo kubigenda maaso kitegeeza ebintu nno si byangu nga buli omu yali abisuubira kulwokuna banagaga bagenda kubeera nga bamitinga abasambi jukira Premier League ekomawo wiikendi eno kati onowulira ebintu nga ebijja okubeera nga bitambula ku saidi eyo ebintu nga byazze mangu. Ttiimu teremu okukola waffe ababebbezi wano si we tugenda okubeera nga tukolera wano andi kasita babeera nga tebaguzannya tebekkiririzaamu. Abamu basitaazi batandise n'okweraliikira bagamba wayinza okubeerawo akaseera akazibu okuddamu okunoonya ttiimu ey'amaanyi gy'ayinza okubeera ng'asambiramu. Kati wano fe ababebbezi we tugenda okubeera nga tuyiribira bwajja ng'agisaagiramu emipiira nga tumuyeekera tewakyali kukyafuwaza kibuga kale tusibira online ku 22 bet kuoyita nobeera ng'osiba tewali byagamba mbu ate toyuza n'okyafuwaza ekibuga netta tuyitira ku 22 bet naye Man City sajja bulabika bulemeddeko mu mbeera yonna. Kale nga tunzika enteekateeka eno gwe asiba ku mipiira njagala ogende ku kodi y'omubebbezi obeere nga osiba ku mipiira genda wali 22 bet obeere ng'oyiriba buli kimu obeere ng'okitambuza. Lisiti ekulembeddemu nga twakali ekibimba kinataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo genda obeere ng'ogyayo ekibimba ku doketi genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kwata akatono k'olina k'oba oteekamu tokakambeera bw'oba toyina tusiba n'enkya lunaku emipiira gibeerayo genda obeere ng'obebbera mpulampula kasitonyi gasita 2176 34#. Ojja kunyiga sita 2176 34#. Wuba oyita ojja kunyiga sita 2176 34#. Ikodi y'omubebbezi entujjo ya Radio Sapiensia 226 banange ku mulundi guno ku ntujjo abasajja tugenda kujja nga tumazeeyo ku ntujjo era tugenda kubeerawo enansana ku New Royal Gardens tugenda okubeera tubeere nga tukitambuza tuyungudde ebinyanyanyanya kw'ebiri mbazira tone suna beni kwebali Spicy Diana kwali kaziwe kapo ate kapo manyi kapo kapo kati yegattamu n'okukwata omuzindalo n'awanda ebigambo n'awanda ebigambo ebyokulimba y'omu ku bayimbi kati abawanda n'akwata omuzindalo n'awanda ndaba ku kazibwe kapo then ono omwagizi wa maani yawagira omuyeruba omuyeruba kwali Maulana and Rain kwebali then n'abalala kwetuli embeera nga bwegenda okubeera ng'etambula n'olwekyo entujjo temugyerabira tugenda kubeera awenansana genda kusoma ezigenda kubeera mukaaga omwezi ogwa December ogenda okuyingira Christmas ng'omaze okubeera ng'okibebbeza Christmas ogenda ogiyingira nga vibe yali nyedda olwekyo mujje ababebbezi ffena tugenda kubeerawo ne Kabaya City waliwo wanangambye Kabaya City ye driver wange kawungeezi Kabaya City ajja kubeerawo oyo musajja mudigize oyo bayita abasajja abadigize ajja kubeerawo enansana awo tugenda kubeera nga tukikuba ku New Royal Gardens we tugenda okubeera enansana embeera ebeere ng'etambula. Kale genda ku kodi y'omubebbezi beera ng'ofuna emipiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 kukirizibwa kubeera ng'osiba. Lisiiti ekulembeddemu ky'ekibimba nga twakamukwata ekibimba kinataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo genda ku doketi obeere ng'ofuna ekibimba kyentaddeyo genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kikyeyo kati mipiira gizannya bukyali gwenyiga sita 2176 34#. Ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 2176 34#. Ye kodi y'omubebbezi sita 2176 34#. Tubebbere ku sita 2176 34#. Olina okubeera ng'oyita uberengu ufuna kumipira. Tanaweza abiri mwetantu krizba kuberangu siba, atina awa siba, berangu siba na ufuna njiziba. Kusta, bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunye hashi. Hei, nachirija meri nga mwe, mwe pikira. Omuyaya ngambi, muntu jwe sapiensia. Nachirija meri mgamba, ate, na yeya kasindika message uwa na agamba, omwebezi muntu joje ndi. Kale, buna ula asala, na ye, we makinga nga mukaga December. Eee, intujue Radio Sapiencia. Ate, mwuri, wawamu kwa imbi wevalese, Spicy Diana, yomuku wa imbi. Kale, tunavida mwechiro wali, mukaga paka musamba, kaunge za kalunji.
1: Atoke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra mutukusunsulire ebyemizannyo byonna akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 twesuze sawi ndala time check Esawa, ewezemu, eyaka ungezi. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu bude. Olinyiso muendo gwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eiroze ole mkasera woze tagira. Nyigaste Momo kaga tan star. Tenda munyaka tunye senya fama.
2: Oh mana nasanga. Yoni best life. Oh kuri yoko sanga. Nasanga. Pasimu pasam sanga. Yoni best life. Oh kuri yoko.
1: Radio Sapiencia.

0: steamu empyejja gye batuleetedde nti you keep on renewing your license balinga basawo you keep on renewing kasoba ota renewing
1: nga bakuggyeyo
0: oba manyalaka system wagifuluma
1: kakati worried teacher innocent atulaze sente ezo naye wali tubadde ku primary naye ba secondary bwe mbanyiyiseemu lukwakwayo owa science batulaga ali ku bukadde buna mu emitwalo wakati w'obuna ne w'obuna mu emitwalo 25 abo twaboogerako nga tulaba bafunye nnyo sente nga nnyingi era nga bwatugambye assistant education officer ono batugamba diploma holder wa U5 obukadde buli 2,200 senior education officer U3 era science obukadde 4,250 I think checho naye njagadde kujirayo kubanga tubadde twogera nnyo wano esente ntono sente ntono nzijeyo ezo sente zimala ku musomesa
2: musomesa aina challenges one nti esente zebabawa zijja ngobede abasomesa abasinga obungi bali mu loni tuyina kampani zisijja kwogera wano naye nze nziwe erinnya lye bayita mpembuzi nkuwente
0: kakati
2: esente bwe bazikuwa nga gwe zogambye ezo zonna zosomye zigenda butereevu bazikama bukami n'okutuuka ku levo nti batuuka omuntu nga bakuwadde nga 5,000,000 bwe ne bakukyagi nga 1,000,000 n'osasula 13,000,000 kakati omusomesa byeyali oba omusuubira kukola de investment omusomesa n'abeera ng'omuddu omusomesa abeera slave kubanga ekyegeeza talina kyagenda kweyongerako ekisooka n'esente nga bw'ozoogedde ziriko egyo emisolo gya NSSF okyegedde kakati ate alina n'emisolo emirala egiri indirekiti kubanga naye agula amafuta asasula ennyumba mwasula kandi ogenda okwesanga kyazze waka kyasigaza mu nsawo kumpi zero nga n'emmere ennyinnyini obusomesa kambabuulira abatuuliriza omusomesa ye muntu eyeewola n'essente ezigula emmere n'ajja ku mudaala naga nti mpola emmere omwezi bwe gunaggwako nja kusasula kakati naaba nga alina bajeti ti omwezi bwe guggwerako emmere y'abantu nja kuba n'oba nga okolerera mmere okyegedde kubanga olina abaana b'osomesa olina ebizibu ebibyo nga personal olina okulwala kwegamba omusomesa n'aba nga talinaamu kintu ky'oyinza kugamba nti afuna sente zasobola okuinvestinga n'abaako n'ekintu kyasobola okwekolera so nze bye nandirowoozeza nti gavumenti yandibadde eteeka amaanyi okwadressinga welfare ey'abasomesa baffe era ndooza kyekyagisaawo nenaku zine ez'abasomesa kubanga baali zaali ziyamba nnyo abasomesa okuba ne audience n'omukulembeze w'eggwanga okubanga basobola omubuulira ebizibu ebifaananako
1: nebamufalansira
2: n'asobola okubanga amanyi ebizibu nabanga tawulira biwulire naye nga abirabako kugamba omusomesa okubanga buli musomesa ze n'amunyonnyola ebizibu bye bayitamu kinene nnyo okusinga pulezidenti omukolera lipooti ba intelligence bamuwa lipooti ezaaki ezitakwatakuga na mbeera eriwo so tulowooza nti yembeera eriwo naye obudde bugenze mbadde nsaba ompuwa omukisa sobole okwadressinga polisi eya minisitule gyetwadressinze olwayo nga FDC gyetulowooza nti polisi eyo ey'okufezinga PTCs n'amatendekero agasomesa abasomesa naddala mu kulevo ya univesity gavumenti eyagala okukola ekintu ekyefaananyirizaako nga LDC Law Development Center ti gavumenti yeyina control yeyina olukusa yevunaanyizibwa ku omuyizi afulumye mu univesity n'agenda okufuna okwagala okukola bakos emukakasa okubeera looyo omujjuvu kati gavumenti erowooza nti eyagala okukola ekintu ekimu ku nsonga y'abasomesa nga yeekwasa nti one eyagala okubeera ne kalikyulamu emu egenda okubeera nti evunaanyizibwa ku basomesa ng'efaanagana eyagala okubeera ne standard ku bikolebwa mu basomesa

0: Buno bwe bubaka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Miryango High School kulama.
1: Njya mpuliriza nga twebuulirira obulamu bwa nnyaffe Bikira Maria. Njagala kukujjukiza ekizinga Africa kwe tuli kyakwasibwa mama Maria. Essaza lyaffe ekkulu ery'e Kampala nalyo lyakwasibwa nnyaffe Maria. Bw'oba osoma ekitabo ekitukuvu batutegeeza nti buli lwabangawo ekyetaagisa okulongooza, Yesu ng'adda ku bbali ng'amala okwebuulirira ng'agenda mu ssaala, naffe twetaaga okudda mu ssaala nga tulina ennyaffe Bikira Maria nga tusaba emirembe, kubanga bwe tuba n'emirembe

0: Nimu gye tukola, gye batutuma, tujja genda yo nga tuli basanyufu.
1: Baka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na miryango high school gulama. Esomero lye kyasa kino, olw'ensomesa yaalyo. Enfayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zeze zisoboka ery'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika kwewa nisa kugenda mumaso aveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono okumanyi visinga ukuwa kunoti musampu noti mkaga mumuenda atano mumusampu abili mumukaga oba kunoti musampu munana bili nsampu mumuenda nsampu mumukaga anamu bili.

0: Kale, katusoka tujabu baka buno, obobu lango buno, ngeenda kudda ate tuongerezeko luyimbo olwo lujja kudda na wali Musa wanga tuingide yoku biri na enga, wali uwo nu counselor. Counselor Jacqueline, simu, counselor Jacqueline namata, ngamye nti counselor webali kuweereza, webali nyoku uliriza, noku laba, noku goberera. Ndaba wana agama ndiye dola queen ntuwe kudola ndoza tusobolo kutambula obulungi. Hey, then ndabye wana wana agama ndiye case oba case agama nti webale bambi nabalala ndoza abanyakabare abaveyo saidi yeyo ekisoro ndoza tetuba koze bubi kansoro kenzi jawu baka buno tukome utwe yongereyo.
1: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwe sektiba kukolo. Jambuwa nukwelio sapiencia en Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo ulada. Tulina machines. Ezikola kuhuli mkolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebet, netents.
2: Tukubide kunoti msambu tanu mnana. Noti emu, msambu, kuminanya.
3: Business yoteri kula, gato jiranze. Duwache haba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, chizimbe chiwo okorera. Nukutegira chichicho waguza, ovacho otunda. Norwecho gomuru unja galo kufuna bakastoma. Jamuku Radio Sapiensi en Zambia, olange na fe. Sibizibuo, okutufuna jangu nyo. Kwa bukubi kunamba zino, noti musamfu tano biri, munana muenda musamfu, mukage mumunana. Oba, plus biri tano mukaga, biri noti noti, muenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe. Kwa www.radiosapiencia.com. Jango lange na faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
4: Owangi, sembi jaya gwedaru.
5: Njarita inza utalaruka. Emari yeyona. Yesana wo, munabambula wo mulino.
4: Bambi.
5: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefika, abasobolo kumala wubu sivoba kutuseko. Mugwangu dala, tuline vikabia insure anga. Insurance ya bakozi, eyebi duka. Tuline insurance ya umulino. Eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wetegese. Insurance ya migugwe jisabali sivwa kumazi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa konga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi ya fekuru edisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabya malala okwetolola Uganda yonna. Parks irunga mizibu ekitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner.
3: Kakinsa webye mizanyo gumite biri abiri mu mukaga bano betutambula nabo era be batuteddemu ensimbi. Centenary Bank, banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo era gwayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni, genda ku ttabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe. Interior Center wakaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, Wakaliga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira ne yali Orange Club. Bakola biscuits ebikabyo na owabaana n'abantu abakulu ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center. Basangibwa mu ndeba, bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kuseneba naffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School, bano basangibwa mutundwe Mukweba Zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
6: Halo, owanga mutyabule, kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisiza, kati ndiyana mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze
7: na ye nawe na kugambye mita azibisatu nga wakava mu round ekibuye ngo yambuke machindie hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boisa kushero katono nyo ekizimbo ogenda kubochira bawo chinene chiri konti farmers center
2: iye kitufu nyo a one stop shopping center yoka edinabuli karonda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa nebirala bingi nyo tusomesera tutendeka abalimi okwetolola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo netukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo netukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku farmers center ekibuye kuba ku noti 781-362-6288 okumanya ebisingawo ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
8: oyogedde kituufu nti omusajja gwe bayita Ssebitengero atera munnanga abeera muyiguliza ndeku awedde emirimu omutakazi Kizito Ngwa Buzito nze ntandise okusiiyiika kaakati eyaliko omukulembeze wa Uganda okuva mu 1971 okutuuka 1979 gwe mumanyi obulungi ennyo Conqueror of the British Empire Life President of Uganda Field Marshal Idi Amin Dada munnanga abantu baamukazaako erya kijambiya naye nga kyava ku omukulu oyo bwe yali ng'ebyanyi by'emmundu bikyamuwaga yatta abantu naddala mu kati ne yeewogoma ku bantu abangi abo be yatta ng'ali ngatta ebyenje kwe kwava okumuyita kijambiya kubanga n'abasinga obungi yatemanga batemi abandi nga bafumita bufumisa biso kwe kwava okumutuuma erinnya erya kijambiya
2: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
9: Lero ngena kuzo mwezi tano mwezi ogwe 10 nyape ekerezi ya katolika atuwa mtukirivu Sister Maria Faustina kubahusika uobusasizi Sister Maria Faustina yazali wangena kuzo mwezi abili mutano mwezi ogwe 8 mumwaka gwa 1910 mwe 5 mugwanga lya Poland era bazaddebe ya Stanislaw Kowalski eyali omubazi atenga mulimi ne nyina Mariana Kowalska Sister Maria Faustina bwe yazalibwa yatumibwa Helena Kowalska Sister Maria Faustina ajaguzibwa ng'omutume w'obusaasizi era okuva ku myaka 7 yafuna okuyitibwa okw'amaanyi mu bulamu bw'okukkiriza wabula nga bazadde be tebakkiriza ono yafuna okwolesebwa okw'okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristu bwe yali ku kabaga akamu era bw'atyo n'agenda ne yeegatta ku kibiina ky'abannaddiini ekya Sisters of Our Lady of Mercy mu mwaka gwa 1925 era bw'atyo kwe kufuna erinnya lya Sister Maria Faustina owessa kalamentu tukuvu ono no yafunanga okwolesebwa okw'enjawulo okuva eri Yesu Kristu era yasiga n'ekifaananyi kya Yesu ng'alaga okumyansa okumyufu okwavanga mu mutima gwa Yesu era n'akiwandiikako nti Yesu nkwesiga ono teyakoma okwo yawandiikanga emboozi ez'omwoyo ze yafunanga ne Kristu era oluvannyuma zaafulumizibwamu ng'akatabo akayitibwa Divine Mercy in My Soul ono yamala emyaka 13 mu kigo ng'aweereza mu kakamu ng'omufumbi omulabirizi w'ennimiro era omuzimbi Sister Maria Faustina yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwe 10 mu mwaka gwa 1983 ku myaka 33 era yalangirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lw'abeesiiminga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwe 4 mu mwaka gwa 1993 ate ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwe 4 mu mwaka gwa 2002 n'amulangirira mu batuukirivu omutuukirivu Sister Maria Faustina yawolereza abanoonyi obusaasizi bwa Katonda okusiima oba okwebaza n'abanoonyi enneema nga bayita mu ssappule ey'obusaasizi omutuukirivu Sister Maria Faustina ow'obusaasizi otusabire
0: Kati katudeyo tweyonge ku Father Philip ate tweyongere maaso nabagambye oluyimba luli lw'otujjadde ongerezaako nga tuyingidde mu ssaawa eddako naye nga Father obadde okyatuwa ku bikwata ku mwepiskopi Ssebo ndooza tweyongereyo Father luvannyuma lw'okussaamu kabakagundi ako
10: okwongereza ku kitundu kye tusoose ekya omwepiskopi gwe twafunye omujja ow'e Kabale twabye nga bamukwasa ebintu eby'enjawulo kubena kwongera okunywako ku bubonero nga tugamba nti omukolo gujja kumpi lumu mu mwaka tunyere obubonero buno lwaki babishop abeera n'ebintu ebyo obubonero bw'enjawulo omukezi ya katolika ate nga osabya n'essaza ery'ejjinja okufuna omwepiskopi tumanyi kati mu Uganda saza chetuita sede vakante saza kateita ina musumba liye jinja kuva bishikuwayo bishikuwa mikawa yafa papa tanda bawa musumba obama biskopi abakulembera kale tuonga kulisa bila era tumanyi mwaha guno papa jakulonda umusumba anakulembera saza elio kwa liyo kumukolo bishopu nga bamuteka ko kitabo cha vanjiri baita the book of gospels nga kino bachi wanisa waguru omutwegwe nga basoma esala eri yokumufula omwepiskopi atamala nakimukwasa kino no nga chi chongera okakasa jagenda kulangirira evanjiri ate nokuma ekigambo kya Katonda okulabanga chi kumi wabutiribili otaba au yenati jajamia kubanga bishop ya beru muigiriza umkulumu diocese awonu nukulaba nga benebi igirizibua bikuataka na bulu unji nenjigiriza ya kaziza ya katolika pamula je uoku tanu nkeda bali ukeba muwe obepiskopi mkulu guli ukabade ukukumufuli ya dalo obepiskopi nga asoma nzikiriza ate no kukuba obwe yamo wali maso ga galutari mu cathedral nga waliwo omepiskopi omuumuze kati Calistus Lwamira ate nga waliwo ne Archbishop Wembalala chokate wabaddewera ne Pope Nuncio wa Uganda mwebyo na byonna obonero buno tumanyi nti bishop abaye nokwanga kolagana bulungi ne papa era mukiwandiiko papa chaweza nga omepiskopi byonna biberamu awono gwe mukolo gwade ku lwokutaano kati wano kyokumukwasa evangeli okumujukiza nti alina okugikuuma obutiribiri ate n'okugiyigiriza twabye nga bamuwa empeta eyo era gye batadde ku ngalo ye ku mukono ogwa ddyo era nga tumanyi nti empeta eno eyongera okumujukiza nga bw'alina okukuuma obweyamo bwe ne Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristu ate era n'obufumbo bw'abayingiddemu wakati ye ng'omepiskopi ate n'ekereziya era nga alagaana mu maaso g'abantu bonna okukuuma era n'okulabanga ekereziya esigala nga teriiko bbala lya kibi ene spot of sin twabye nga bamuwa enkofiira eyo ey'ensonda ebbiri kituyita maita mu luzungu nga aliteeka ku mutwe gwe era nga kiraga obutukuvu bwa woofiisi gyeyabadde afunye era n'okumukwasa engule ey'obuwanguzi ngatandika tumanyi nti erina ensonda bbiri okumujjukiza ekiragaano ekikadde n'ekiragaano ekipya byaba ayingiddemu era byalina okukuuma naye ate ensonga enkulu okulaba nga buli wabayigiriza ekigambo kya Katonda nga agitaddeko okusoolobamu eri abantu bonna bamulabe ng'omusumba era omuyigiriza omukulu ow'ekereziya twabye nga bamuwa omuggo kye tuyita crozier oba pastoral staff omuggo gw'obusumba pastoral staff omuggo ogwo nga gumujukiza nga office eya governing office nti agenda kubeera mukulembeze agenda okulunda eggana ate ngawabawezibuze nasika n'enkolondoli eyo okuzizza mu kisibo nga zonna azirambika okugenda mu kisibo ekimu ekya Kristo era omuggo ogwo gwanjawula kubanga kati musaza yakkirizibwa kukwata omusobola kubeera miggo ebiri okujja ku abakkiriza bishop omulala abakyadde oba kati emeritus naye namukkiriza nti kale nsobola okukwata omuggo ogwo obubonero buno bwonna abooluganda bukulu kubanga bwongera okunyikiza obuvunaanyizibwa bwe ne woofiisi yatandise kumutendera ogwokusatu ogwa oldini nga bwe nabagamba luli nti oldini alimu emitendera esatu alimu ogw'obudyankoni alimu ogw'obusosoloti ate alimu n'ogw'episkopi era tumanyi nti bishop ono wali nga tana kwambala byambalo bye yadde mulaba ayina kati obukofiira bw'ayambala oba n'ebintu ebirala byateekako nga agenda okusoma emmisa okugeza ateekako akofiira kemulaba akapapo kofiira katono okumutwe kazuketo oba ka skull cap kano nga kajibwako mu budde bwabatandika mu budde bwa Eucharistia prayer of consecration woka okulaga oba okuwa ekitiibwa esakramentu naddala okubera kwa mukama Yesu Kristo yenyini ombiri gwe omusayi gwe omoyo gwe nobwa Katonda bwe mukifananye kyo mugati neche vini ne wana obundo okusigadde bonna akambala nga wabatambula mu bantu okumujukiza ekitiibwa kye nga omupsikopi na ddala that spiritual authority obuyinza bwalina obuli spiritual ate nekitiibwa dignity ate ne readiness to shed blood n'okwewaayo okuyiwa omusaayi okulwanirira kye tugamba eddiini era abeera n'omusalaba ogwo kye tuyita pectoral cross gubeera mu kifuba nga gubeerako ne chain wali tuyinza okuyita ekyo ekikigugatta eno embega ne maaso gwateeka wano maaso omusalaba ogwo nga gubeera ku kifuba kye ogwo nno ogwongera okunnyikiza nga bwe yewaddeyo oba kutuyita devotion okunywerera ku Kristu ate era n'okukuuma Kristu ku mutima gwe keeping our Lord Jesus Christ close to his heart ate n'okusingira ddala okwetikka omugugu ogwa diocese the burden of his diocese nti omusaala gw'omukulu kati ng'omupisikoopi ye diocese gy'aba atwala ebisigadde ebirala bibala byebimu ng'ebirala bya father naye ebyenjogeddeko byebikulu twabye okujako ekyenjawulo nti ye babadde bamuyiwa omuzigo mu mutwe ekifo ky'okumuyiwa mu kyenyi oba mu bibatu nga bwe bakola ffe abasosoloti olw'ensonga nti kati ye mutwe tumanyi nti Kristu ye mutwe omukulu ogw'ekereziya naye kati bishop mu bulambirira bw'obusosoloti era kati ye head of the church ye kabale nti ayimirira mu kifaananyi kya Kristu ng'omutwe omukulu persona Christi capitis in the person of Christ the head nga akulira essaza eryo erya ekabale bwe omu ku butonotono mwenyagadde mbanyonyola abaana abalaba videos okubanga mwebuuza mutegeere omukulu gwe gwatambudde
0: nti biba bitegeeza ki tujjewo time check eno father tulyoke tweyongereyo tujja kumawuko na oluyimba lwaffe olwo lwe tubadde tubazanyiddeko ko lwayiziddwa olw'ekabale nga lwaniriza omusumba lumuteekateeka ate awo tujja kweyongerayo n'ensonga endala ndowooza father eno tugimaliriza tujja kudda n'ensonga endala wabadde ngambye nti oyagala kwogera ku mwezi guno ogwa October ekintu ekituufu biki ebirimu n'abatuukirivu baagwo father kijja kuba kirungi nnyo katujje
2: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwa ko na miryango high school kulama
11: njya mpuliriza nga twebulirira kubulamu kwa nyafe bikira Maria njagala kukujukiza ekizinga Africa kwetuli kya kwasiba mama Maria esazali afekulu bye Kampala aliyo lya kwasibwa nyafe Maria boba osoma ekitabo ekitukuvu batutegeeza tibulirwa abangawo ekyetaagisa okulongooza Yesu ng'adda ku bbali ng'amala okwebuulirira ng'agenda mu ssaala naffe twetaaga okudda mu ssaala nga tulina ennyaffe bikira Maria nga tusaba emirembe kubanga bwe tuba n'emirembe emirimu gye tukola gye batutuma tujja kugendayo nga tuli basanyufu
2: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria ngabo kutusibwa ko na miryango high school kulama esomere lye kyasa kino olwe nsomesa yaalyo enfayo gy'abasomesa enkwata y'abane nungi bayamba okusoma obulungi kubanga lye somere lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka ery'omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso abeji njobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 6957 26 oba ku noti musanvu 8279 7462 twesoze sawa endala time check Esawa, suwe setanwe seichiro Chaimcheke kutusibwako MTN Momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo gwen simbiza loni yezi kuwebwa Eiroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star

Yes, wabali nyogwe na jekumideko, chindabu nyakutu nye zenya, Radio Sapiencia, ekiro, echo na kuruwa lero. Zole kero kwero musambu, ezaka ita kusawo mukaga, ugwe chiro, ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gombebezo, kubira nga kutambuza, tukenda kubira nga tambula fena, paka wali kusawa, sigenda kubira musambu ugwe chiro. Wenye okubera nga nkwere kereza atoro program damwe suubi ne Nansera Edward Lubwa Lukovu eja kubera ngeja abirenga kuongirayo. Akatimba kebye mzanyo tambla ne 22 bet kulisayo kwe alie waka esawa zino nga okoze kumirime jenja ulo. Unakolo ero nobera ngo ingiza kumajia atera nawe alimu kubera ngo kakarabia esawa zino nkwagaliza birungi bierere kusaidieyo. Tutambula 22 bet gula wa account osobola kubera ngo sibani 22 bet atera osobola kubera nga wangula changu nyo kubera ngo gula wa account gera msimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe eja kubera nga eja ku simu yo gende wali ekigambo register chenye game juza ambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambulanga bwezino okubera nga zitambula siba na buvunanyizibwa werukera nga toyina mu kampisi tutawana ngo gamba koli ndo lwenkera ne bwo ina kampisi ne biba bitano gwerumba ku 22 bet Oberengo bebera ne kodi ombebe zirabye bimu ndi bobo ina akemfisi gwegenda totia tugama bunyina kusoka kusonda sente atempeze aka emitwala 5 mitwala 10 simanya mutwala nedda gwino oba ne bitano osobola kuperango bisibaka sazibiranga zeze fisi embera ne berange kwanguira nga bwino kuperanga etambula tanaweza 25 tokirizwa kuperango siba atina wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa waliwo abaana abali leero abaana balidde ku sente basanyufu vaibu eri waggulu nnyo leero vaibu ng'eri waggulu omanyi France n'eggwanga erya Italy bakyamudde abantu olunaku leero buli abayingidde egyo emipiira egyo France ne ttiimu y'eggwanga erya Italy egyo emipiira gikyamudde buli muntu ya jingide era abana balide kumajia kati vibe ndaba wano abaita mu group yomubebezi abaita ku TikTok ndaba abana vibe eri waggulu nnyo hey vibe ngeri waggulu abana bali mukubinuka masejjere mu France na mu Italy lero babikoze omanyi France iyo eri gumite goro eri obairanga nyige jute nebwe esumula ne muganda wange wojigwamu mu mbizaayo bibera bizibu byerere kakati embeera leero tetambudde bubi nge bwe babadde batambula by the way bwe yagenze ku

mumbeera nga bwetambudde omufalansa nabeera nga akubye ttiimu yeggwanga erya Belgium egoli zibadde 4-1. Italy bakubye ttiimu yeggwanga erya Butuluki oba giyite Turkey egoli 3-1. Hey, nabagamba omuyitale alina kyazimba. Omuyitale ate ayina bayidhawe Italy balina omuteebi oyo gwe bayita Pio Esposito, y'omu ku basambi abali top essaawa zino mu ggwanga erya Italy mu kuteeba. Pio Esposito gwe ate ne bakubeera nga olaba ku musambi oyo munoonyeeko, y'omu ku bavubuka abasinga okubeera nga bategula. Era ng'oggyeeko golo ya Ricardo Calafiori ne Gianluca Scamacca, era Esposito azze nabeera nga ategula goolo ebadde namba 3 ku ttiimu yeggwanga erya Italy, nga kuba ttiimu yeggwanga erya Butuluki egol zibadde 3-1, Italy ng'ewangula geemu eyo. Omanyi nabagamba omuyitale ono byonna bisobola okubeera nga bibaddewo, naye Italy yemu kubaga amawanga abasobola okubulirira, naye ne badda nga bakomyewo bali gumite, ne bakomawo nga bali gumite. By the way, ajukira World Cup ya 1982 kati ya wenyinza okuwera Italy ntuufu. Eyo World Cup abasinga baali basubira mawanga malala okubeera nga bagiwangula. World Cup ya 1982 oba gye tuyinza okuyita Espana 82, naye Omuyitale from nowhere yajja nga abasinga balowooleza nnyo mawanga amalala. By the way, agamu kwaga mawanga agali galowoozebwa okubeera nga bangula Espana 82 kuliko ttiimu yeggwanga erya Argentina, nga Argentina erowoozebwa nti egenda kujja eberenga ekintu ekiyoolawo. Naye Yitale bajja ne babeera nga bateekawo embeera mu Espana 82 okakkana nga bangude World Cup eyo, nga bakuba ttiimu yeggwanga erya West Germany egoli zaali 3-1. Italy eyo yabadinozofu dinozofu yaliko yonkwa, by the way, yali golokipa ku ttiimu yeggwanga erya Italy atera nga ye captain. Omanyi ennaku zino oba ensangi zino tebakyagala kuwa bagolokipa bwa captain olw'ensonga ref buli wabaako kyagala okubeera ng'akola golokipa yalina okujja nayogera naye. Kati amaclubs agasinga ensangi zino tebaagala kubeera nga bawa bagolokipa bwa captain, kubanga aba alina otwala obudde ogenda ayogere ne ref, ate ref wasalawo kyasazeewo omupiira gutandikirawo ng'abaana bagwanguya. Kati tugeze guli mu center golokipa kimukaluubirira okubeera ng'agenda ayogere ne refari ate addeyo abirenga akuma goal. So Dinozov yali captain wa timu yeggwanga erya Italy nga goalkeeper, kati Italy ne wakuba timu yeggwanga erya West Germany e goal zaali 3-1, ne abirenga bangula akapiira ako mu mbeera nga bwe yatambula ku side yeyo. Nolwekyo omuyitale okumulaba leero nga bawadde ku ssanyu nga akuba 3-1, nabayitiddemu ne bagamba ayina abavubuka abato bayina Italy erabika ezzeemu okuzimba base, kubanga bwe kiba nti ebikopo ebinene nga World Cup ttiimu yeggwanga erya Italy yasemba kubeera nga ekiika mu 2014, tubaddewo ne World Cup saawo ezizzeeko nga terabika. Kati baagala kubeera nga bazimba, era kirabikanga bali katuufu abavubuka abato bangi ate era basobola okubeera nga embeera bagitambuzanga bwe yina okubeera ng'etambula ku side. So Omuyitale naye nabeera nga ekintu ebisowaani bye biteze ne bibeera nga bikiyoddewo mu mbeera eyo. Northern Ireland ekoze amalya ga 0-0 n'eggwanga erya Georgia, then ttiimu yeggwanga erya Ukraine nebeera nga ekubiddwa Hungary egoli zibadde 2-1. Bosnia and Herzegovina ekubye Poland emu bwereere. Poland eno nayo eringa Portugal tesoboke. Romania nebeera nga ekubiddwa ttiimu yeggwanga erya Sweden egol emu ku 0. Romania ne babeera nga bamutegudde Victor Gyokeres wa club ya Arsenal yatebye goal eyo nga

0: Alright, wali nyogwe na chajia kumideko chenda mnyak tonye senya Radio Sapiencia ziri abiri musatu esaka ita kusawa omukaga ogwe chiro echi unako lwalero tuchali mkatimba kebye mzanyo oline pade siluma gombebes kuchave pera mpola mpola ne 22 bet kula wo account osobola kupera ngo sipande 22 bet atera oberengo wangu la kasimbi changunyo kupera ngo kula wo account gena msimu yo wogenda ku internet oja kupera ngo teka 22bet.uk website ya fe eja kupera ngo jau kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game jusambi eva kusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ye sim katuwali hawagina promo code oja kupera ngo teka u katimba hawagina promo code oja kupera ngo teka u katimba then nyiga mchigambo register oja kupera nga wega taku 22 bet bulichimu chiberenga chitambla nga bwichino kupera nga chitambla tena wesa habiri mwetanto kilisiba kupera ngo siba atena wasiba bera ngo siba nobu vunanyi zibwa asiba bera ngo siba nobu vunanyi zibwa bulichimu chiberenga chitambla nga bwichino kupera nga chitambla gambatia sembatia Ronald Ezana he wale kupera ngo liza Radio Sapiencia he abana babe bedde wano abana babe bedde iyo ordinary ngugambi bajita asigala talama ordinary jenta de kudocket bajita asigala talama kakati buli omuyebereremu nachi jamere mayo gambota nachi jamere angambi buli omuyebereremu buli omuyebereremu ku ordinary jenta de kudocket wekenda kudoketi oberengo funaka ordinary jenta deko genda kutoe ntu beti oberengo siba bobo siba siba rabufunanyi siba atana weza habiri mwetando krizi wakuberengo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banange boli muntu ye nalu wano ukulabango funa ordinary yombebezi kastowe rango weza habiri mwetando kudagurungo siba rabufunanyi siba ekola odi bibiri mipira jiri ebiri sagala nzije wano olunakolera kawungezi nkugamenti odi bibiri ya fetu wa descente nga tuli omukubali descente gendo jijeyo kati genda ku 22 bet oberengo siba sibisa povunanyi siba atana weza abiri mweta tokwizwa kuberengo siba oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash wobo itao oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash ye kodi yombebezi sita bibiri 15 sita bisatu munya hash uboita uberengo funa ka ordinary eri odi bibiri mipira jiri ebiri just mipira ebiri jikora odi bibiri gwerumba kudokiti uberengo jifuna gina ku 22 bet uberengo siba sibisa buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto kufizi wa kwera ngo siba kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash wubo itawo wubo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto kufizi wa kwera ngo siba tube pere kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash nyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash tuberenga tubepera gwesiba na buvunanyi siba buli omufuba nyo kulaba ngo funaka ordinary kombepes kenta de kudocket kaje yo kati bakaita asigala talama bosigalira bosumagira wedi kati genda ukajeo kati genda ku 22 bet oberengo teka mwa kemfisi kati legalo izi ya sogambo utia genda ufune ordinary yombebezi wajita asigala talama mipire ebiri jukola odi bibiri just ya mipire ebiri odi bibiri bwekiba nti tuingidolo nako olwokubiri nga twamukuttemu dde ekibimba kati genda ofuneka ordinary kombebezi genda de kudoketi genda ku 22 bet oberengo siba Bobo siba siba na bufunani siba tona wisa biri mwetan. Tokiri ziba kupera ngo siba kodi erista bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Ye kodi yombebezi. Uja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tubebere. Asigala talama. Bagamba. Abadagobo mubi siripe kutuse siripa ya patero ya kutuseta kwekenda kudoketi oberengo funa ordinary jenda de kudoketi kenda kutentubeti oberengo siba chirungi tewali watasula kuberanga funa ordinary esawa zaarelo kubanga ordinary esoboka buliomo kuberanga jifuna kwekenda ujifune kenda kutentubeti oberengo siba siripa ya patero ya kutuse kenda kudoketi ofune ordinary genda kutuentu beti oberengo bepira kodi ya pade siluma gombebez erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash mwobo itawo tanaweza abiri mwetando kilizwa kupera angu siba atina awa siba bera angu siba nobu punanyi ziwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash woyino kupera ngo ito jakunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yekodi yombebezi woyino kupera ngo ita kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash woyino kupera ngo ita mbele berenge itambula atana weza abiri mwetando krizi wa kupera ngo siba atina wa siba bera ngo siba nubufunanyi zibwa lumba au tuberenga tambla mpula embera eberenga itambla nga mwino kuberenga itambla club ya Arsenal baina fixture egendo kuberenga itaku engumu era jewali etaze kumpi buli musambi aberewo ekisoka esawa zino omusambi omusambi aitibwa William Saliba mulwadde. Saliba mulwadde. Ezili konsa ngoyu. Yafuye buko kanoku. Kutimye kwange lya Bungereza. Naye bara senti kangunya ja kuberanga tta. Then Kai Havertz kutimye kwange lya Germany. Omanyi gwabadde muzibu nga bazanye kwange lya area Greece ne yafunyemo injury kati yomu kwa abo abegaseka balozewa okudda kwa bete kunaba kubera akumanyikibwa Ben White achali mulwadde then nomusambe itwa Christian Musquera ne achali na mukobo vune kakati Arsenal nga tugenda mu fixture eziddako ezimu kweze enzi nga wagendo kena mu international break nga bafunye mu koka shock era nokubira nkati nga mu Premier League bakute kifo kya kubiri obache bali mu kya kubiri injuries zaye kanga zigera tataganya omutende site ba Mikel Arteta by the way injury ye yavira ko transfer eyali eyogui eyokugamba ngita ya kuira Arsenal nga baleeta omusambi ayitibwa ziri konsangoyo Eyo transfer teyali baddewo oba Arsenal teyali kiwadde nnyo budde singa Saliba yali mulamu tebaali kiwadde nnyo budde era baali gambya Saliba waali naye okulwala kwa Saliba kwe kwaleeta eyo transfer eyo balinga bagiyita panic transfer kubanga France bakonfirminga Saliba nti tekyasobola kubeera nga azanya nga bali World Cup kakati embeera nga bweri mu kubeera nga etambula ku club ya Arsenal eraga nti obuvune buyinza okubeera nga bubaako ebimu bye busabotaginga obuvune busobola okubeerako ebimu bye busabotaginga timu n'ebeera nga ebintu ebitambula nga ebirina kubeera nga bitambula kubanga kati Havertz y'omu ku basambi Mikel Arteta babadde awenye obudde ng'agamba bwe kiba nti kyakulemberamu striking line Havertz yabadde gw'abadde awa ate nga ngoje kwa kuberanti Havertz si typical striker na ye yomu kubasambi ave ntomo gwebaleta na kule eche unisa ngubadetu chisubira Mosquera Mulwadde Ben White ainamu noko then Saliba Mulwadde chukatera ne Ezri Konsango yogwali tokuda mpigire bya William Saliba alinako ko question mark kubulamu bwe ngabwe bwatambula kati kiraga wano wetulaga muzaji yagamba wano wetulaga tugenda kufua wano wetulaga wan buli omu aina okubeera nga anywera buli omu aina kubeera binywera asobola okubeera nga embeera agitambuza buli omu aina kubeera binywera bw'otabeera binywera embeera egenda kubeera nga ekaluba mu mbeera eyo Arsenal bagenda kubeera nga basamba ttiimu ya Leeds United ngenaku z'omwezi 10 gye bakomawo nayo nga tuvudde mu break kati okubeera binywera olina okubeera binywera ddala oluva ku ttiimu ya Leeds United nga 18 Oktoba omwezi guno bwe tulimu balina okubeera nga basamba ttiimu ya Nottingham Forest. Leeds bamusambira waka Nottingham Forest yali kwawe. Nottingham akabira abafangon si bangu ng'ogenze n'obakyalira. Then balina okubeera nga basamba ttiimu ya Everton awaka. Naye nga ogwa Everton tegunajja n'ogwa Nottingham Forest balinawo kompira gwa Champions League bajja samba ttiimu ya Lille okuva mu ggwanga erya Bufalansa mu Champions League era shedu yaabwe nga weeri balinamu ttiimu ya Bayern Munich okuva mu ggwanga erya Germany eyo wali Harry Kane akuba tayagala kuziika talambula balwadde akuba bukubi mu mbeera nga bwetambula then wali wayo free to do mu Carabao Cup na ye Premier League fixture nga bwejja Leeds United Nottingham Forest then a club ya Everton bwebatu bagenda okubeera nga bajja kati awo wetugenda okwawulira abalenzi ku basajja mu mbeera nga bwegenda okubeera ng'etambula ku side eyo by the way omanyi Arsenal yemu kwezo team ezaafa yennyo okulaba nga buli kitongole kibeera steady nti backroom staff wadde bawangula Premier League Champions League nebalema Mikel Arteta bamuwa backroom staff ne bamwongerako ko abantu ab'enjawulo okubeera nga bayambako ttiimu eno okubeera ng'ekola bulungi then bw'ova ku ekyo badde tibatandise bubi sizoni kubanga twogera ku ttiimu eri mu kifo ekyokubiri abaliidde ttiimu ya Manchester City ebizibu byerimu tubiraba era tetumanyi kikiyinza kujja olw'ebyo giro erigetinga ekola apiiru kati buli kimu kisoboka n'ogijjako obubonero kati kitegeeza Arsenal omumuli eba ekyagunywezeza okubeera nga yeeyongerayo mu mbeera nga bweyetambula kati ndowooza nnyo nti wabawo ebimu Andrea Peter Sporting Director ku ttiimu ya Arsenal bye yakola kwe kwongera backroom staff ya ttiimu ya Arsenal okubeera nga erigumite omanyi abasinga bagoberera nnyo ttiimu eguzaani era osobola obbagula n'ebigaana ttiimu nnyingi ziguza abasaami akapiira ne kakaluba ne gugaana ne bawunzika nga beevuma lwaki baamugula naye nga kigaanye buganyi kati ne Arsenal yo yakiraba nti ogula obuguzi abasambi si ekigenda okubeera nga kibataasa balina okubeera nga batula ku ground wansi balabe butya bwe bagenda okubeera nga bakikwasaganya mu mbeera eyo kakati kyova olaba Andrea Beta yakiraba mangu n'agamba kanyongereko backroom staff nayongerako ne scout waba scout ab'enjawulo n'abagambako ko ttiimu ya Sevilla kuba mu ggwanga erya Spain Sevilla obwanguzi bwayo myaka gy'12 nga gitandika ngezeeyo mu kibinja ekya wansi mu ggwanga erya Spain ekya segunda bafuna Monchi nga sporting director Monchi na creating a network ya ba scouts abenja ulo kwetu ole nsiyo na ne mu Afrika na tekayo Sevilla ne scouting abasambi abenja ulo ba Ivan Rakitic ba Sergio Ramos na abasambi abalala ero kakananga ekoze bulungi ne wangu le bikopo na dola Europa League atera neberanga atawasambi batuna neberanga bafuna waka sendi kati ne Arsenal Andrea Beta chali mukola alimu kuberanga yatadeo backroom staff ya manyi then no kuberanga atekako kati ba scouts connection a connectinga obo musambi ali Uganda nga bajja bamunona obali kataka keka mocha yeka chali kataka kati kati kaliko akaddu basajja bakasamu ko sente na iyo omusambi wonna wali Andrea Beta kati asobola okubeera nga connectinga naye kasita beera nga amwetaga kwase nabeera nga amuleeta nolwekyo ebimu ku bisinga okubeera nga sawa zino bibeera ebyamanyi ku ttiimu ya Arsenal ekisooka balina omutendesi Mikel Arteta gubakkirizaamu backroom staff bagizizaamukko nebeera nga yeyongera okubeera gumite then ne scouting network bayongedde okufuna connections ku ba scouts ab'enjawulo kati kyovola abasambi nga Christos Zoris asobola okujja ndi nga buli omuntu amanyi Zoris naye nga bade ku Club Brugge olwakubeera nga balina scouting network eyo Zoris asobola okujja n'omwekanga bwekanze najja nakubeddiba ku ttiimu ya Arsenal nga bwali kuba ate nga atandise bulungi so yembeera eyo ku club ya Arsenal nga bweri mu kubeera nga etambula katulinde byonna nga ebijja okubeera nga bitambula tujja kubeera nga ate ensonga ezo tuziyitamu kusaidia yu. Kale, genda kudoketi yomubebezi, overengo funa ordinary, genda kutuintu beti, overengo siba, bobo siba, siba na bufunanyi siba, atana weza vili mwetanto krizwa kupera ngo siba. Jayoka ordinary, kajayoka katikati, banange, echisingo okunuma, kujia wali yaka ungezi, kuminabili neda chikabili nga mauli ya gawedi. Mbagambe, buli yafunye ordinary gendo wanje sente, odibibili, mipire bibili, nga tulio muku wabu. Atengo ogubere ombebezi nga ate bulijjo sibe mipiira kati tukola nsobi yonna tukola era asigala talama genda ku doketi oberengo pina ka ordinary genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana wesa abiri mweta ndo krizi wakupera ngo siba kodi ombebezi erista bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash woino kupera ngo ito jakunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wobo itao kusta bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash ye kodi ombebezi kusta bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash hey walu wanangambi ombebezi nze odi nale njijia ya sigala talama hey pene yuke ajijeyo agambi ya sigala talama na chirija mwere ya maya ngambi asigala talama ajijeyo Sewankambo Ronald Echengera angambi ajijeyo asigala talama Chiberu Ivan Echereka na ya gambi mbebezi tubebere asigala talama kati kwa sigali da talama genda kudoketi oberengo pina ka ordinary genda kutuentu beti oberengo siba jiri ya mipire biri jikola odibibiri kuwa takemfisi kuhina obo ina bitanu yobotekam obo ina lukumi kulukumi oleti kale ite chavi kubitanu kale ite imituwaro kumi kakati yao mitwalo kumi kubipire ebiri mazima ddala nga otaddemo bitanu mipire ebiri mitwalo kumi kubitanu lwaki obatolumba dokiti ombebe zino berango ofuna ka ordinary kinta de ku dokiti asigala talama nga bwenkyogedde genda ku dokiti oberengo kafuna genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi bakuberango siba kodi ombebe erista bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash wobo itao uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash walu wanangambie ombebezi ezimu kutransfer ezalizi saze team tulachi mruba wa sambi transfer ya by the way kituwe mkumulamu nzije mbabuli ya kutransfer ya Robinho eyo yemu kwezo ezali zisaza ama club Robinho Robinson no mwana ata anazikiza omanyi omanyi fe tukuliride tuludenga tugoberera transfer ya Robinho yemukwezo transfer za asala no gamba naguze mali neyo noneka he ngira kujja mbere nga babulira kubya Robinho mbere nga bayitambula kale ngatuge na mkumula mukogwa tanafuna mpira genda kodi oberengo pune mipira genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na vunanyi siba matana weza abiri mweta ando kuliziba kuberengo siba tuche yo kati banange tuikuwate tuinyweze genda kudokiti oberengo funa ordinary genda kutentu beti oberengo siba asigala talama njagala ugendo oberengo funa ka ordinary kenda de kudokiti kuata katona kemfisi kuhulina kubote kamu kastosi visabu vunanyi ziwa ngoweza vili mweta nukudaguru umwana asomato kilizi wa kubera ango siwa by the way asomane wobo weza vili mweta nukudaguru uino kubera ango liyamu ewa no chita tuwa galaba kuliride nga balimu kuwe njama jia kati awote kamu ebitanu obolu kumi oba meka awobero chitambuza gendo fune ordinary yombebezi genda kutuentu beti yoberengo siba. Sibisa buvuna njiziba. Tana weza vili mweta ndo kilizi wa kuberengo siba. Kodi erista bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Uno mwana antanu te. Ayogede ku Robinho katuje. Robinho binje vya mutambu ya kapila niweka agenda gana. Kanziji.
1: Elimu terikuwayo, terikuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo jumilevi ya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho, ne vacho sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guba mukisa mpia kwa kuangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili mwetano, no kute waguru. Alo, get!
2: Tenda munyaka tunyese ya fama.
3: Oh mwana nasanga. Kukuli yogo sanga. Nasanga. Kasi mukasa msanga. Kukuli yogo.
2: Radio Sapiencia.

0: Right, wabale nyo, gwena chaje kumideko, chienda mnya kutunye zenya, Radio Sapiens, ya tuchatambla na katimba, akibye mizanyo, uli nepade siruma gombebez, tuchabe bela mpala mpala, ne 22bet, yukula u account, kwa ina smartphone, osuro kuwera ngo siba ne 22bet. Changunye kuwera ngo gula u account, genda musimu yo, uwa genda ku internet, oja kuwera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe eja kuwera ngejao kusimu yo gendi wali chigambo register chinyi game juza ambye wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yisim kati wali awagenda promo code oja kuwera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kuwera ngo tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kuwera nga wega takutwen to bet ensonga zona ziberenga sambla sana weza abiri mwetanto kriziba kuwera ngo siba chukana wa siba bera ngo siba novu vunanyi ziba walikusa musambo gwechiro tugenda kuwera nga tugenda mudamwe subi nansera Edward Lubalukov agenda kuwera nga jia abirenga kuongirayo kusaidie kakati waliwo ansindikide message nga yogera kumusambi aitibwa Robinho Robisoni hey umanyi by the way tuogede koko kutransfer ezisa zama club ne neno ya Robinho buyava kutimu ya Real Madrid kuja ku club ya Manchester City kwali kusalwa kwenyini okwa transfer kwali kusalwa kwenyini okwa transfer Robinho ngava kutimia Real Madrid okuja ku Man City by the way chigambi wanti Robinho boyali abaku Madrid okuja ewongereza ye yali aloza ja kutimia ya Manchester United ngataja ku Man City kati abira balanaga ne nalizi ya kumani city oba kumani yu nga transfer ya gwada kubanga ya jia kumani city mbili munana nga mani city echa geza kukubira gumite okusobola kukubira angiru wana efoke kabeja nga boyeri kati Robinho buyalinga ava kumadwidi okuja kutimu ya Manchester City ba agent avamu baamu fera ni baamu liimba nti ogenda kumani yu kumbe agenda ku Manchester City. Era wemba sera bidde. Robinho okubira nga ja kutimu ya Manchester City. Emabega bwe yagenda ku Madrid waliwo ko okidnappinga mama we e Brazil nga bagayi bagala sente bagamba mutabani we yafunye sente mama we ne bamukidnappinga. Nyoita wo mwezi mulamba ngatalabika nibadamu ne bamuta kati bino byonna agenda okufuna zi transfer ezili mwaka jja ngabaye bamutegadde pesa erya mama we okwera nga bamukidnappinga kiringa nze nonkwatya ku muzadde ayayayaya awonjiwa wo mubiri ne mfirawo kati ne Robinho kasita ya jabwati mbulaya otandi kukube diba abaye ni wakidinapinga mama we ni wakidinapinga na abula woku maru ebanga ya mwezi mulamba ngatalabika ni wakumugamba omuta tuweta aga akajia wakubi akajia kati ya omanyira balocha na ye yomuku basambi abaji ya ku Manchester City akapira nikaganira ddala watenga yali top ebisere ebyo naye yajja ku Man City ompera ne kugana ne nze kulwange ndoza nti mentally obwongo bwe kasita yategeera nti kasita yamala okusaininga nga nakitegeera nti tasainingide timu ya Manchester United kubanga Manchester United ebisere ebyo eya Ferguson nga buli musambya kumpi abasambya bali top mu Bulaya begombo jizanyira kati Robinho ye chaka chamuto chalinga nyo kubanga yalooza naga yi bade manyi insaini zere mani amagamba ino Manchester City abasajja bali babala akajja kakananga agenda okuzuka ng'obudde bwakedde wanyina bagamba waliwo waliwo omusomesa waffe eyatusomesanga edda nga tuli mu primary ng'agamba kasitosumagira bwoti onoogenda okuzuka ng'embwa zaakulidde naye ozukka otya nga zaakulidde kati ne Robinho Robson da Souza agenda yagenda okuzuka ng'amanyi asayiningidde ttiimu ya maani ng'asayiningidde Manchester City ne zidde okunywa era ndowooza nnyo nti waddeyo omu ku abo ba dribola abali abalungi ate era ng'asamba ng'ataka midfielder ng'asobola okubeera ng'azanya nga winga ng'asobola n'okubeera ng'azanya nga support striker bingi byeyali asobola okubeera ng'akola eyo mendalite yamuyingirawo ng'agamba bannange nze mbadde manyi nsayiningidde ku maaniyo abaye ne bamugamba nedda ssebo eno Manchester City gy'osayininze nayo yabeera obwongo bwe tewasigala kyekimu kyova olaba akapiira kaagaana so mwe abakola transfer transfer ya Robinho nga yali yatabu naye omupiira gwagaana ku Manchester City ne gye buli eno balaka bejjusa lwaki baamufuna naye ennyini yejjusa lwaki yagenda ku Man City jjukira awo akasente kaali katandisa okubeera nkabaluka ku Man City gayi amanyi asayininga ne Manchester United kumba agenda ku Manchester City mu mbeera nga bwe yatambula so Kiberu Ivan Ekireka agambye omubebezi onzijukiziza Robinho banabaana tebanalaba kapiira abasajja waliwo transfer zajja by the way olaba ne sente zebagula abasambi ne weewuunya n'ogamba kati singa Robinho yali wa biseera bino omanyi sente zebaali muguzi waliwo ebintu byolaba ne bijja n'obyerabira byuzi wano nabadde njogera ku Ian Robben ne Frank Ribery nga muli neebuuza ng'amba singa abasambi abo baaliwo buno obudde akatale nga kapaaluusa akasente baalibadde bagulwa sente mmeka baalibadde bagulwa sente mmeka naye n'ogamba byebyo n'abali abaloodi mu gyekyenda sawa zino tewaboggola kulika tuli ku mulembe guliko kati kuliko abaana abaliko abagamba fukuma nze nkwata bukwasi mu nsawo ng'embeera etambula kale njagala kubeera nga nkwerekereza njagala gwoyina ate naba kubeera ng'ofuna ku mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda ku tentubeti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba genda ku doketi obeere ng'ogyayo ordinary mipiira giri ebiri gikora odi bibiri gy'oba ogyayo genda ku tentubeti obeere ng'osiba gwe ne bw'oteekamu 5 ne bw'oteekamu 3 ne bw'oteekamu 10 nga lw'olina olw'enfisi tewali ttapu gwe wekka eyeseetingira n'ogamba nti nze nsiba siteeke yange eri bweti tobuukira mulala wabuukidde n'ogamba mbu kitageeza nyina kusooka kunoonya mutwalo guweere ndyoke nsibe nedda ng'oba olina 5 by'oba osiba bw'oba olina 10 oba osiba wali ku 22 bw'oba olina 12 z'oba osiba genda ku doketi obeere ng'ofuna ka ordinary kombebezi genda ku 22 obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kodi omubebezi tekyuka olina okubeera nayo erista 217634 hash olina okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 217634 hash bannange buli omu afube asigala talaama funa ka ordinary kombebezi genda ku 22 obeere ng'osiba kwata akatonda k'empisi k'olina obeere ng'okateekamu asigala talaama kafune kati we bukya nga kavuddeyo togamba nti ate omubebezi nga saakalabye nedda genda obeere ng'okagyayo kati genda ku 22 obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kodi erista 217634 hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217634 hash nga bw'oggyayo alebadi omubebezi alebadi olwokubiri mugimanyi ebeera gumite nabagamba kizibu nnyo okubeera nga ngaba alebadi bbiri ez'omuliriŋŋanwa ne kubulako ebeera nga etuwa sente kati bwe kiba nti kye nataddeyo byasikati genda obeere ng'ogyayo alebbali olwokubiri luno lwe tuyingidde nga bw'ogyayo ordinary mipiira ebiri odi bibiri genda obeere ng'ofunaka alebbali kentadde ku doketi asigala talaama tubebbere kodi ombebezi eri sita 217 634#. Weyina okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 217 634#. Jayo kati kusita 217 634#. Tubere nga tubebbera tanaweza 25 okulizibwa kubeera ng'osiba ate naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Meseji nyingi Kiyimba Ibrahimu ogamba otya agambye ombebezi bannaye obudde tebwali weddeyo. Olaba Muzeyi Kimera Mendru musajja mukama wange Junju Francis gw'asinga okwagala ennyo yagenda okuzuukuka ng'omubbyabbye atudde mu ntebe alasse ng'akutte ne ku mawulire g'asomako g'ateekawo mu ntebe ye ng'omubbye ali mu gasoma kakati tetujja kulinda mubbye ajje agasome agambe nti obusajja buyalise mukwalika bana amanyi okuzannya empiki omweso waliwo woyalika. Oluganda seoni nalungi oyalika newagamba omusajja ayalise nedda tetukkiriza kuyalika wegenda ku doketi obeere ng'ofuna awulira leero ombebezi genda ku 22 obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkiriziba kubeera ng'osiba sita 217 634#. Walina okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 217 634#. Tugenda muddamu essuubi yenze Padre Serumago Mbebezi tujja kukwatagana wali akawungeezi 12 n'eddakiika 2 ng'amawulire gawedde nja kujja tubeerenga twongera okuyita mu nsonga zonna ketusabe tujje nga odale yaffe eridde odi bibiri mipiira ebiri atanagifuna genda ku doketi obeere ng'ogifuna genda ku 22 osibe sita 217 634#. Kambaagaliza amaki amalungi kubanga bwakeddedda beera bulungi weeraba.
1: Akatimba k'ebyemizannyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo. Akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako kampuni ya betting enganzi eya 22bet. Betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bw'oba osiba akasente siba gakata kuluma. Twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 7 ezeekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga sitemu 65*.